0: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Kitang-kita
3: ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
4: Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.

0: Nakatanda na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
1: It's 9 o'clock.
2: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.

0: ng agrikultura para mainganyo ang ating mga kabataan na magsakat, eh yun rin ang isang magiging hadlang. Bakit hindi natin makakamit yung food security?
1: So natin, sustainable. So how do you bring about sustainability? Dapat lahat ng aspeto ng kaunlaran

0: ang food security, di ba? Hindi lang naman aspeto yan na gawa ka lang ng gawa. And it's not only about intensification of production. Diba? Ang kailangan namin is paano kayo maalagaan, paano gumanda ang buhay ng ating mga nagtatanim, ng ating mga magsasaka. So ang ating direction is nga bukan natin ang mga estudyante na gusto magkolehiyo, maliban dito sa IT, ang tututukan namin is yung medical field, yung mga healthcare. Dahil yun talagang ang laki ng demand, hindi lang dito sa ating probinsya.
1: Hopefully we will see the new innovations and talents. Dahil yan ang magiging driving force ng ating ekonomiya dito sa province of Tarlac.
0: Kahit kano maganda ang kotse, pero kung mayroong mahinang tornilyo, hindi tayo aanda. So everybody has to be

0: Good morning, mga kabarangay. Good morning, mga... Ano ito? Kaservisyong mayap. Well, Merkulis na naman ho ngayon, mga kaibigan. At ang petsa ho, ang petsa ay katulad din nung nakaraan taon. July 22. Good morning ho, Willie Santos. Magandang umaga sa ating spokesperson ng impeachment court.
1: NBI director.
0: Dating NBI director. Yeah. Jojo Samson Pascual, alias Ruben, magandang umaga.
1: Yes, good morning, Kaskalerong Willie.
0: Nakakatawa yung ano eh. Kaya nga. Kaya no? Nalate ako. Dalawang tricycle nagbanggaan.
1: Anak ko! Yan ang sinasabi.
0: Muntik pang parang magsusuntukan pa yung pareho nagmamanayo.
1: Ingat yan. Huwag mainit yung ulo. Ay, ha?
0: Dalawang pareho naman silang bawal sa highway.
1: Yun nga.
0: O, diba? Diba may batas bawal sila sa highway?
1: Merong ganyan. Sila'y
0: pwede lang sila. Pinagbabayaan na nga sila. Pinapayagan sila sa ano na lang. Sa ano ito? Sa rampa.
1: Outer lane.
0: Eh ngayon, sila pa yung siga eh. O yun, nagbanggaan sila. Balong, itong bukan na kanyang dito.
1: walang pulis.
0: Wala pa. Wala pa. Kanina dumaan ako kasi matraffic na nga eh. Wala pa.
1: Kala mo kasi hari ng ano eh.
0: Kaya nga.
1: Hari ng daan.
0: Ano. O, patituloy maraming motorista na nabalam yung biyahe
1: tama,
0: nila.
1: Tama.
0: Dahil sa galing nung dalawang tricycle driver na yun. Okay, mga kaibigan. Naku. May kinakabahan eh.
1: Saan?
0: Yung ali. Yung balita ng ombudsman kasi ano na raw eh. Preliminary investigation na raw eh.
1: Yung
0: tungkol dun sa ano, conflict of interest.
1: Mm.
0: Nako. Sinasabi ko na nga ba eh.
1: Conflict of interest.
0: Conflict of interest. Sinasabi ko na nga ba sa inyo at abutan din kayo. Kayo kasi eh. Ewan ko ba kung ano yung nasa isip nyo. Ngayon, siyempre, yung mga trolls, dumidepensa naman.
1: Yung pagdepensa naman nila, parang ano yan.
0: Ang sinasabi ng mga trolls, ano pa lang naman yan? Wala pa namang kaso yan eh. Wala pa namang desisyon yan. Preliminary nga eh. Paano magkakadesisyon? Preliminary. Kayo ba iniisip yung sinasabi nyo? Kasi
1: para may maisagot lang.
0: Basta may masabi lang.
1: Kaya pala bago 'yon, ang daming mga kung ano-ano naman linalabas sa social media, no. Mga trolls na kung ano-ano paninira, no. Siguro alam nila 'yan.
0: Alam na nila 'yan, nabalitaan na nila 'yan.
1: Ngayon para mapagtakpan. Ayun.
0: Gumagawa ng ano. Pero kasi sabi nga ang totoo niyan, ultimately lalabas yung katotohanan. The truth will set you free.
1: Tama, no? At saka nakakapagtaka rin. Sabi nga, may mga linalabas na bago yan lumabas. May mga kung anong paninirang ilinalabas na naman sa social media. No?
0: Panakip yun eh. Pang-divert yun.
1: Yung binabanggit nyo, ho, kung may kaso, o kung ano nga, kung may anomalya o kung ano man yan sinasabi nyo sa COA rin, di sana katulad niyan nung... Nung bata nyo na...
0: Nagkakaroon din ng ganyan.
1: Na may preliminary investigation. Ito wala ho eh.
0: Wala naman.
1: Puro ano eh.
0: Pati nga yung...
1: Recycled
0: pati
1: issues.
0: Nga yung COA, wala namang nilalabas na ano eh, na statement eh. Ang nangyayari niya, lumalabas na ano, parang marites lang yun sa inyo eh. Marites yun sa inyo. Samantalang yung sinasabi ni ano, ni ombudsman, no? Ombudsman
1: na... Tsaka may mga...
0: Evidensya
1: na i-file na ng mga kaso. Meron ongoing ngayon itong binanggit ng ombudsman.
0: Isa lang yan.
1: Nasa PI.
0: PI.
1: Kayong mga PI ko.
0: Mga PI kasi kayo mga
1: Preliminary investigation.
0: Yun, hindi yung PI na nasa isip nyo.
1: Kayo naman ang kasali-semik.
0: Hindi naman kayo kagaya. Ano?

0: Natin to ah, mucha nang andyan ano, binibining kanlahi natin 2024 ano. At wow. Naging Mr. Lock City rin ito alam ko eh no.
1: Makikita mo yan.
0: Dapat yung inaano nyo, biro nyo. Isang kababayan natin na nanalo sa national ano ah, national
1: competition
0: niya. At lalaban siya ng international.
1: Oh, talaga.
0: Sa Miss Globe nga.
1: Oh,
0: di ba? Oh, yung isa yung nanalo, yung actually sila yung dalawa talagang ano eh. Sinasabing ano eh, talagang
1: malakas. Contender, no? Malakas na contender.
0: Malakas yung chance na. O sila nga, yung tiga Baguio.
1: Eh. Napasok na eh.
0: So yung si Miss International. Ito na-interview ko nung minsan ito nung ano eh. Alam ko last year, nung lumaban siya ng ano.
1: Oh, natatandaan ko yan
0: binibining,
1: eh.
0: Binibining, ano ba yan? Hindi, yung ano, nanalo na siya.
1: Pang national na.
0: Yung binibining na. Pilipinas. Ay, binibining Pilipinas.
1: Pilipinas
0: na?
1: Universe.
0: Oh,
1: yo, natatandaan ko 'yan eh, Pilipinas Universe.
0: Binibining Pilipinas Universe pala.
1: Natatandaan ko 'yan.
0: Oh, siya yung ano, hindi nga lang pinalad, pero ito sa pagkakataong ito, no, ay namayagpag. Ang kagandahan.
1: Oo. Tsaka ang husay, yung
0: ganun. Iyan dapat ang binabalita nyo.
1: Hindi yung
0: diba? Hindi yung puro may mapagtakpan, ika nga, ano? Sabi mo nga. Eh nagre-resort kayo sa kung ano-ano. Dapat yung mga magagandang balita. Halimbawa ito na naman, may magandang balita. Yung mga nabitin nun sa may ano natin, passporting natin. O biro nyo?
1: O meron na naman.
0: Lahat ginagawa ho ng ating namumuno sa syudad. Di ba? Ang gaganda ng mga proyekto kahit walang budget.
1: Oh,
0: di ba?
1: Oh, walang budget 'yan, ha.
0: Re-enacted
1: ang budget niya, ha.
0: Oh, saan ka pa naman kaya nga pag nakakausap ko si Mayor Susan niya, sabi ko. Sabi ko pag nagtinginan lang kami niyan, na. Wala pang budget 'yan, ha.
1: Kaya nga.
0: Totoo naman 'yun, tingnan niyo. Kaya siguro
1: eh kung iba eh kung yung amo niyo ang ano, eh nalagay sa ganyan, baligtad rin natin. Baka wala nang magagawa.
0: Oh.
1: Eh, tsaka wala nang magagawa. Eh na kasi nakaasa masyado dun sa ano, iniisip nilang pagkukuhanan nila ng ano, hanggang gastusin.
0: Sa kaliwanagin ho natin ha, magbuhat ng maupo si Mayor Susan Yap, wala siyang budget na para sa kanya na ginagamit niya.
1: Oh.
0: Kung matatandaan nyo ito ha, nung pagkaupo niya, hindi aprobado yung budget.
1: Talaga, hanggang ngayon.
0: Di ba, Veneto?
1: Oo. Oh.
0: Veneto yun eh.
1: Oo.
0: Oh. O di yung 25, walang nangyari. O tapos ito para sa 2026, ganun pa rin, hanggang ngayon, wala pa. O yung 2027, malamang
1: eh, ano yan?
0: Umaasa kasi sila eh.
1: Eh, depende. Hindi. Depende dun sa ano. Depende dun sa magiging kalakaran sa ano, November 2.
0: Umaasa nga
1: eh. Anyway, mga kaibigan, oras na natin, alas 9:25 na ng umaga.
0: Ay, ito yung good news na sinasabi ko. Ito
1: yan,
0: sa,
1: sige, tirahin
0: ito
1: mo.
0: Ito para sa residente lang ho ng mga siyudad, no? Dito sa lalawigan po natin, dito lang sa Tarlac City po, no? Magkakaroon po ng passport on wheels, no?
1: Yun.
0: Na ibinibigay po muli ni Hahandog si dating governor, dating congresswoman at ngayon yung city mayor.
1: Ano yan? Renewal at saka bago,
0: yes.
1: Bago pwede, ha?
0: Bago, yun. New, yung mga wala pa, new. At saka renewal.
1: Ako nga naiinip pa.
0: Wala
1: ko
0: ka
1: eh.
0: Ba? Ano?
1: Ni naiinip ako.
0: Sa
1: matagal pa mag-expire yung akin. 10 years.
0: Oh, ganun lang ano eh.
1: Sa 2034 pa mag-expire yung akin.
0: Yan
1: eh.
0: Daw ang iniwan na isa sa legacy na iniwan.
1: Ano dito ni Digong? Oh, naman.
0: Hindi,
1: naman.
0: Pero iba yung nag-propose.
1: Iba yung nito. Oh, iba yung nag-ano niya, nag-sponsor. Doon lang sa term niya, doon na approve yan. Eh, alam mo naman yung ibang mga ano, mga grabber ng ano ng kredito eh.
0: Kaya nga ano. Oh, ito ho, no? Gagawin ito sa September 17-18. Pero bago yan, siyempre may mga, lalo na sa mga nakatutok sa atin dito, no, sa naghihintay ng mga passporting. May bago ho yung September 17 and 18, may magaganap po munang ano, kumbaga pre-application.
1: Ano na, meron ng ano, meron ng nga, naman, para mabilis.
0: Yung July 27, pwede na ho kayong pumunta sa Peso Tarlac City. Sa third floor po yan ng
1: Kapitolyo.
0: Sa City Hall.
1: City Hall nga pala.
0: Bulwagan na City Hall.
1: Ayun nga pala.
0: Ano ba sinabi ko? Bulwagan ng gobernador, sabi ko?
1: Hindi, sa third floor, kamoy.
0: Oh, bulwagan na City Hall City po, Hall, ha? Kasi sa City Government of Tarlac po yung proyektong ito, ano? At sa July 27 at 28 naman, ayan ha, onward. So, simula sa July 27 po, punta lang ho kayo doon, ano, sa Peso ng City Hall. Magkakaroon po kasi ng evaluation ng mga dokumento. Sabi ko nga, bago umabot yung September 17,

0: 18. So isang libo lang ho ang
1: kota.
0: Kotang ipinagkalob sa atin.
1: Oh, marami slots, na 'yon, ah.
0: No, oh, marami na 'yon. Na binigay ng DFA sa atin, ano?
1: Both renewal at saka new application.
0: Oh, correct. Mm. So pa sa pagpunta niyo po, ito na, dalhin niyo na 'yung mga regional.
1: Regional.
0: I-regional niyo 'yung mga kopya at photocopy ng mga dokumento at ito po, no, ang kailangan po niyong dalhin pag kayo new. New, ibig sabihin niyan, bagong application. Sa adult.
1: Anong requirement?
0: Ayan.
1: Ayan, sabihin mo isa-isa.
0: Isa-isa.
1: Number one.
0: Duly accomplished application form.
1: Yan.
0: Meron na ho sa peso niyan. Meron.
1: Kumuha na lang kayo ron.
0: Oo. Yung PSA.
1: Original, ha?
0: Siyempre, galing sa PSA yan, ha?
1: Siyempre.
0: Birth certificate, photocopy nyo na, at saka valid government ID.
1: Government ID.
0: Government ID. Oh. Ayan, ha?
1: Pag sinabing government ID, yung ID na inisyo ng gobyerno.
0: Siyempre. Driver's license.
1: Ano-ano? Yan. Driver's license.
0: Oh, diba? XXX.
1: Oh.
0: SSS. GSIS. Oh. Kung ano-ano po, no?
1: GSIS.
0: Kung kayo may ano naman, no, sa mga kababaihan na may waswit na, may asawa na, siyempre.
1: Oh,
0: no?
1: Yan. Medyo komplikado yan.
0: Oh, na gustong nang gamitin yung apelido ng asawa, okay, kailangan yung marriage certificate.
1: Oh.
0: PSA pa rin yan, ha?
1: PSA.
0: At saka photocopy nyo na. Yan, okay? Ngayon, kung may problema ho sa ano nyo, misang kasi, yung lalo na yung sa mga kaidaran natin, yung birth certificate ho natin, medyo malabo.
1: Mahirap
0: lalo na
1: hanapin.
0: Yung akin, handwritten pa eh, no? Oo, handwritten pa yung akin.
1: Hindi pa yata uso.
0: Hindi pa tinikladong ano, typewriter.
1: Hindi pa yata. Uso yung typewriter na pinanganak.
0: Ewan ko nga ba, ba't magtaka ako mako? Hindi, sa Pampanga ako pinangano kayo.
1: Eh, no? Ba't sinulat lang?
0: Oo. So, para kung meron pong malalabong detalye dun sa ano nyo, limbawa, yung sa typewriter, lumukdang.
1: Oo. Yung meron ganun eh, di ba? May yung mga typewriter na lumulundag.
0: Ito, tip ko ho sa inyo ito ha. Kuha na kayo sa, ano nyo, sa local civil registrar nyo.
1: LCR.
0: O, ng Form 1A ang tawag pala doon, ano? O, kung may malabong nga o hindi mabasa dun sa PSA birth certificate nyo, okay?
1: Compare nila ron. Eh,
0: yes. No? Oo. Sa mga nagre-renew, dalin nyo lang naman nyo yung ano, no, yung kopya ng original
1: yung
0: ano, dating, yung passport.
1: Ano, yung dating passport nyo.
0: O, tapos ito po, photocopy ata yung page 1, 2, 3, 4, hanggang pati yung huli.
1: Yung may tatak.
0: Oo. Yun ho, no? Para hindi ho kayo maubusan ng ano, ng maka ano kayo makakuha kayo ng slots. Punta na kayo sa starting July 27.
1: Oh, importante kasi makakuha na ng ano application form.
0: Yes, sa Peso City Hall. Yan. At ang mismong passport ano niyan ano, yung ang tawag doon ano na, data capturing at biometrics, yung binanggit nga natin date na nakasama natin ng DFA, no? Oh. September 17 and 18.
1: Yan. Dalawang araw pala, no?
0: Oo, hindi kakayanin ng mga ano natin yan. Kahit naman sa atin, sa lalawigan, ganyan din, dalawang araw. Pero maayos na. Sigurado to, ibibigay lang yung ano, iti-text kayo kung anong oras at araw kayo pupunta at kung saan. Sundan nyo lang yun. Matagal na yung siguro 15 minutes nyo pagpunta nyo ron.
1: Bilis
0: eh, no?
1: Lang yun.
0: No, kasi may ano na nga, may time ano na nga, no? Time at the day. No, kung kailan kayo pupunta. Yan.
1: Pero ano, yung mga may schedule na gano'n, huwag nyo ho i-miss yun. No? Kailangan mapunta kayo kasi hindi nyo na naman mahahabol, hindi nyo mahahabol na naman yun. Sayang.
0: Mm-hmm.
1: Sayang yung panahon.
0: Tama. Ako, pag tapos ng mga passporting, doon ang marami nagtatanong. Eh.
1: Wala na. Tapos na eh.
0: Yung sa mga taga Tarlac City, ha?
1: Maghintay
0: City
1: na naman tayo ng ano.
0: Ang lalawigan siguro kung magkakaroon man tayo kung hindi sa binibinkanlaya o sa Kanlahi Festival o kaya sa susunod na araw na lalawigan na naman.
1: Next year na 'yon.
0: So ayan po ha. Ito na. 1,000 'yan sayang. Sa mga minor kailangan diyan ano ha, yung PSA din ng anak
1: bata,
0: niyo,
1: yung
0: no,
1: bata.
0: Minor ha. Valid ID no, kung nag-aaral na school ano lang naman ang kailangan.
1: Na. Hindi na kailangan ng government ID diyan sa bata.
0: At saka yung dokumento ng tatay o nanay pala no, yung nanay, maganda yung nanay yung kasama eh no, na nagpapatuloy na kasi kayong aalalay sa kanya no, kayong mag kumbaga mag-a-apply para sa anak niyang minor, no? Kasi kahit na mga bingot ngayon, binibigyan na ng passport eh.
1: Oh, eh basta ano, basta citizen ng Pilipinas.
0: Basta ka, kahit kabait niya.
1: Oh, kabait-bait niya.
0: Kabait-bait niya, bayo. Baka gusto na niyang pasyal yung anak niya, di ba?
1: Oh, malay mo.
0: Ang bayad ang nagtatanong, baka akala niyo libre ito, may bayad po ito.
1: Meron 'yan, meron. Yung application libre, pero yung passport may bayad.
0: Ay, ang dami mong tipid na pag ano, di ba?
1: Dito na. Yung pasahe mo eh. Kung mag-a-apply ka pa sa San Fernando, pupunta ka pa ron, yung abala mo.
0: Oh. 1,250 po, maghanda kayo at saka yung 350 na para sa courier fee.
1: Oh, yan. Kung papadeliver yan eh.
0: Ido door to door na yan ho.
1: Doors to doors yan.
0: Doors to doors yan. At,
1: ay, pero yung akin, kinlame ko sa ano nun eh.
0: Ako ba saan?
1: Ako kinlame.
0: Ako dito rin pala.
1: Oo, kinlame ko.
0: Ay, pareho tayo. Metro Town pa yata.
1: Metro Town, sa Metro Town nun.
0: Kaya Ma'am Nida Duco pa yata peso natin. Ma'am Nida, kumusta na po kayo?
1: Relax na si Ma'am Nida ngayon. Retired.
0: Retired.
1: Tired na siya eh.
0: Oo. Kahapon naman, ang daming, ang daming kaganapan sa Kapitolyo, ano?
1: Anong meron?
0: Ito maghapon ito, dinumog ito eh. Itong special recruitment activity. No?
1: Ah, yan, oo. Siyempre, trabaho yan eh.
0: Ito para sa Taiwan eh.
1: Ah, pang Taiwan naman.
0: Oo, ito yung tinatawag na electronic factory worker. Ba, may
1: maganda
0: ganun
1: yan,
0: na?
1: Maganda yan,
0: Electronic factory worker.
1: Oo, yung mga gumagawa ng electronic. Mga electronic.
0: Mga ano yan, yung mga
1: television, mga radio.
0: Mga ano bang tawag doon? Yung mga chips.
1: Oo, chips.
0: Alam mo ba yung Taiwan yata ay 80% na yung mga ganito palang chips sa kanila gawa.
1: Oh, diyan ginagawa sa
0: Taiwan. Kaya pala pilit na inaano ng
1: ng China. pilit na...
0: Kahapon, ay nako. Naging matagumpay po no dahil sa katabi lang ng opisina namin to at itong kinover namin no. Halos umabot ng alas 5 eh, dapat hanggang alas 3 lang sa dami ng ng
1: aplikante.
0: Punong-puno. At kasabay din doon no habang naghihintay ako ng kay Gob, may meeting ako kay Gob kahapon no. Ito nakasabay din namin ng okasyon na yun no, busy si Gob no, daming ginagawa at mga bisitang nais makipag usap sa kanya no. Nagkaroon kahapon ito, napakagandang proyekto rin ito. Masasabi kong maganda kasi kumbaga joint venture ito paring Willie. Kasi ito baka pumasok na naman yung issue sa mga service vehicle no.
1: Hindi pa pala naayos yan.
0: Ito muna no bago lahat sabi ko nga sigurado ipapasok mo to. Kahapon, nagkaroon nga ng awarding ng mga kumbaga assistants no sa mga ito sa barangay sa bayan ng Kamiling doon sa limang barangay doon na nag-request. Ganito kasi pag nag-request sila sa Kapitolyo ng para naman may yung hindi kumbaga yung responsibilidad no may kumbaga may taya ka sabi nga ni dating governor
1: Bikyap
0: may maganda may taya ka eh no
1: tatayaan ko yan
0: parang joint venture doon sa mga nagre-request ng barangay service vehicle o kaya mga rescue kung halimbawa yung i gusto niyo maging service sa barangay niyo worth 1M let's say 1M hati
1: may subsidy subsidy
0: hati ang pwedeng hati ang Kapitolyo, hati ang sa barangay kaya kung ang LGU niyo pa, no, ito tulad nung sa Kamiling, mas maganda. Eh para may yung kumbaga maaalagaan ng husto yan no? May taya ka eh.
1: Oh, meron kang may inaalagaan ka doon eh.
0: So ito,
1: may meron kang anong tawag doon? Meron kang puhunan.
0: O yun,
1: may puhunan ka.
0: May puhunan. So ito sa bayan ng Kamiling po ito, lima yung nag-request at ito ito yung napagbigyan muna no ng subsidiya. Ang pagkakaalam ko dito, kung di ako nagkakamali, more or less more. parang kalahating million ganun.
1: Oh, malaki rin ha.
0: Oh, ganun
1: na. Kalahating million eh. Yun nga, 1 million, example mo. Hindi kalahati nun, subsidized na.
0: Ito, nakasama natin yung mga barangay officials ng barangay Baksay. No?
1: Baksay.
0: Barangay Birbira, barangay Kayasan, Barangay Libueg, Barangay Pindangan de Second.
1: Kamiling yan ah.
0: Oh, sa Kamiling nga ho. Ano, ay, Kamiling nga parang yun. No? Mm. So, ang kahapon na kasama nila na pinakilala sa akin to ni Boss Rapi Pasco eh, yung ABC president doon. Mm. Kapatid dito ni dating Mayor Erlon ano din, no? Agustin. O, isa siyang doktor.
1: Ba?
0: Ah, ako yung nagkausap kami ng konti. Ano siya? Dentista.
1: Mm-hmm.
0: So, congratulations ha. O, ito nga, ang kagandahan, pag magre-request ka, di ba? At maayos yung papeles niyan.
1: Mm. Oh, hindi kagaya nung ano, doon.
0: Ayan ka na naman eh. Sabi ko na, baka maalala mo, naalala
1: talaga
0: mo
1: talaga maalala ko eh. Paano hindi maalala? Nasaan ka nakakita ng government vehicle nakapangalan sa pribadong tao? Ngayon ako mang katukan talaga. Guys, Mario Joseph, sensya lang ho kayo ha. Nakakainis kasi. Di ba nakakainis? Nakakainis eh.
0: Ganon yun, ano? Pero may 100 pala mahigit yun. Ba't hindi nyo yun ang ipagtanggol nyo kung anong kwento doon?
1: Ba't hindi nyo binubuksan ang topic na yun?
0: Kaya nga parang pinagtatakpan nila ng kung anong issue. You know? Ayun, maliwanag pa sa sikat ng araw yun. Ano? Bus, no?
1: Bus at saka yung ano, yung sasakyan ng ano,
0: nakapangalan
1: City Hall
0: procurement at nag-supply hardware. Mag-supply kang pako, pundutong, potanggay.
1: Magtinda kang kotse, magtinda ka sakyan.
0: Balikta rin kaya natin, yung malimbawa, yung Car World, yung
1: titinda ng pako.
0: Honda Cars, sila yung nagtitinda ng pako.
1: Tsaka simento.
0: Sa procurement, alam ko hindi pwede yan.
1: Hindi pwede yun.
0: Nakakaintindi na dyan. Ano?
1: Eh, siyempre, ikaw naman. Ang ano mo,
0: ano yung kapasidad mo.
1: Ang linya ng negosyo mo. Ang linya ng negosyo mo. Titinda ka ng pako, simento, kahoy. Pagkatapos, bigla ka magtitinda ngayon ng sasakyan. O, nambalo mo ka rin sakin. O, sige nga. Lalaki ng diferensya nyo eh.
0: Hindi, okay lang sana yon. Kaya lang, dapat naging maayos
1: yun. Hindi okay yun.
0: Hindi, kaya nga, assuming lang. Pero, ang problema kasi, may mali na doon, tapos hindi pa inayos yung mga papeles.
1: Hindi pa nirectify.
0: Kung sino, dapat kasi kung ang nag-procure niyan, ang lalawigan o kunwari ang syudad,
1: kailangan
0: nakapangalan sa syudad.
1: Ano ba sabi ng COA doon?
0: Pag turnover yun doon sa, limbawa, sa barangay nag-request, ipapangalan na sa barangay yun.
1: Ano ba sabi ng COA doon? Wala bang kaso yun?
0: Yun ang hindi natin.
1: Dapat may kaso yun. Isipin mo, wala yata ang bidding yun.
0: Tanungin
1: eh.
0: Natin ang ating kaibigan na si Maynard Buen, ha? Nakatutok.
1: Nakatutok. Maynard Buena.
0: Uy, ano ha? Ano siya?
1: Exonerated.
0: Napawalang
1: sana.
0: Dalawa ata, isa na lang.
1: Na-dismiss.
0: Na-dismiss.
1: Eh, paano nga kasi? Wala namang katuturan yung mga... Puro invento lang yung ano eh. Yung kinaso sa kanya eh.
0: At baka naman magtampo naman, nakikinig sa atin yung ating isang kaibigan din. Ano,
1: sino?
0: Si paring Dan Lemans.
1: Ay, oo. Si classmate Dan.
0: Nag-usap na kayo?
1: Hindi pa eh. Bakit?
0: Nag-usap kayo.
1: Anong meron?
0: Di ba galing siya ng ano?
1: Ng USA?
0: US of A. Good morning, paring Dan.
1: Morning,
0: thank you.
1: Morning, mate.
0: Basta ako magpapasalamat ako sa kanya.
1: Morning, mate. Good
0: thank
1: morning.
0: You, ha?
1: Oh.
0: Hindi ko pa nasuot.
1: Kailan ko sila dumating?
0: Hindi ko pa nasuot ako na nabangkit ko na tuloy.
1: Palo ko na yan.
0: Pero sabi niya, tatawagan ka raw niya.
1: Oh.
0: May isang chocolate ka naman. Na.
1: Wow, sarap. Sinuot mo yung chocolate?
0: Linagay ko, sinuot ko dun sa ano.
1: Sabi mo, sinuot mo na.
0: Sinuot ko dun sa...
1: Sa bulsa. Morning, mate. Mate Dan. At saka si...
0: Hindi mo pala mabiro tong taong
1: ito. Hindi. Hindi mo pwedeng biruin yan. Tinututuon yan eh. Tinututuon yan.
0: Tumututuo pala siya.
1: Oo. At saka si ano, si classmate Tess din.
0: Classmate. Uy, parang magbubukas na yung ano nila.
1: Yung
0: kinukwento niya sa akin, yung sa Baras-Baras.
1: Bagong branch.
0: Nagyayaya nga siya dun eh. Kahit tata 500 tao, pwedeng ma-accommodate dun.
1: Malaki yun. Punta tayo minsan.
0: Oo, ganda. Nakita ko na. Parang nagkaroon na sila ng smooth ano.
1: Tsaka malamig daw yung beer dun eh.
0: Ganun ba? Kahit hindi na ako umiinom, parang napaka. Masisira yung boses ko pag malamig.
1: Ay, masarap yun.
0: Ayan, sana ba tayo? Ba't tumabot tayo kay paring
1: sa mga sa mga sasakyan na ano?
0: Sasakyan?
1: Kulorum.
0: O, ano nangyari sa mga sasakyan?
1: Ito ha? Ito, comparison lang kay Scaleran Joe ha?
0: Sige.
1: Tricycle, pampasaherong jeep, pampasaherong bus. kung wala kang tamang dokumento diyan, kulorum ka.
0: Tama.
1: 'Di ba? Kaya nga may tinatawag tayong kulorum eh.
0: Oo.
1: O ngayon itong mga sakyan ito ng City Hall.
0: Gobyerno.
1: Oh, hindi ba kulorum 'yan dapat?
0: Oh, 'yun nga. O, 'yun nga nakakaya 'yung gobyerno.
1: Gobyerno kulorum.
0: Ano? Pag may nangyari diyan, sino mananagot?
1: Eh, kulorum.
0: Lalo na may mga bus. Hindi ewan ko ha kung sa City Hall kung ginagamit pa ngayon ng mga o pinagagamit o pinahinto kasi liable sila pag may nangyari diyan.
1: Pareho diba? Silang may liability pati yung nakapangalan doon.
0: Yung tanong diyan, nare-rehistro ba yan o ano?
1: May nare-rehistro.
0: At sino dapat magbayad kung hindi pa nakapangalan sa City Hall?
1: Pwede yung nakapangalan doon sa ano sa sa bentahan.
0: Oh, nakatipid
1: sa
0: na registration. Naman. Oh, nakatipid na naman ng City Hall pag ganun. Oh. Eh, ganun na lang para hindi na nagbabayad.
1: Pero hindi lang, pero hindi natin pag-aari yun.
0: Ayun ang punto doon.
1: Pag-aari nung incheck, incheck tuloy.
0: Incheck ba? Parang hindi sila incheck.
1: Eh. Hindi ba? Naisip ko lang.
0: Ito, sigurado ikaw ay mamamangha at saka ikaw baka pwede kang mapasok dito paring media.
1: Tingnan natin yan.
0: Ito yung matagal na nating binabanggit no na ito'y kumbaga alam nyo sa mga namumunuho sa Kapitolyo pag sila yung gumawa ng proyekto project pinag-iisipan ho na maigi yan.
1: May feasibility study ba yan? Pinag-aaralan yan.
0: At kung ito yan kung magtatagal ba o hindi o ano lang yung minsanan lang hindi ganoon ano?
1: Dapat yan sustainable.
0: Sustainable at saka yung long term.
1: Long term.
0: Ito talagang long ano to? Long term ito, hindi ito long shot.
1: Basketball
0: hindi yung ganoon
1: long shot.
0: Parang si BYU yung ganoon kasi sa kanila long shot ito po yung ano, ito binabalita na natin to paring Willie no. Yung malapit ng ano no pagbubukas ng ano ng Tarlac Provincial College.
1: Oh, yun. Marami nag-aabang yan, ha?
0: Kahapon, nung isang araw, ipinost na ni ano to ako. Talagang tinututukan ko ito si Kinamam Mara, ano? Kinamam May, kaya naman natin pwedeng laliman pa yung pag-uusap dyan, sabi ko, para mas maintindihan ng mga kababayan natin. So, ito, naipost na naman nila, no? At saka sa Provincial Government of Tarlac FB page natin, ano? Itong, kumbaga, officially na established na no itong Tarlac Provincial College na ito isang napakagandang balita no para sa ating mga kalalawigan na magiging kumbaga sabi ko nga kanina pangmatagalan ito so magiging makasaysayan ito no ang akbang na ginawa ng Provincial Government of Tarlac ito isang larangan ng education di ba so official na nga ho na naitatag itong Tarlac Provincial College isa itong pampublikong kolehiyo no na magbibigay ng mas maraming oportunidad sa ating mga kababayan sa ating mga anak upang makapag-aral at makapagtapos ng kolehiyo no ito pag nagtayo ka kasi ng kahit naman na pag nagtayo ka ng isang kumpanya ang daming dadaanan niyan
1: mga regulatory
0: hospital
1: ano
0: halimbawa di ba kung hospital magtatayo ka, DOH. O pag college ang itatayo mo,
1: sa CHED yan. Department of Education.
0: Pero bago CHED. Po umabot sa CHED muna yan, kailangan meron munang isang batas o ordinansa dito sa ating lalawigan.
1: Probinsya.
0: Sa sanggunian panlalawigan. So sabi nga natin, nung time pa ni ano yan, talagang tinitipa na yan no ni then Governor Congressman Victor Arellano Yap
1: naman
0: na, at nung si Governor Susan Yap naman talaga yan ano unti-unti na hong binabalangkas yan at ngayon si Governor Christian Tel Arellano Yap eto na itayo na natin yan sabi niya ipaano na natin sa SP ayan nung March 31 ha yun ang pag-aproba ng sanggunian panaliwigan paring Willie.
1: Yan, meron na. Yan.
0: March 31, 2026.
1: Official na.
0: So ibig sabihin nagkaroon na ng magkakaroon na tayo ng sariling provincial college.
1: Kolehiyo probinsya ng Tarlac.
0: Pag-aari.
1: Pag-aari ng probinsya ng Tarlac.
0: Ito yung bakit mahalaga to. Siyempre naman maraming matutulungan ito, no? Kasi ito again, ito ayon sa pananaliksik niya, magaling ito si Mayor Susan Yap. Sabi niya, alam mo ba, kanya, nung mga kausap itong mga estudyante, may ina-award siyang scholarship noon.
1: Oo.
0: So, mga senior high school na nag-graduate taon-taon, Alam mo ba kung ilan?
1: Ilan?
0: Sa ating lalawigan.
1: O ilan nga?
0: More or less, more na naman. 20 to 25,000.
1: Oo.
0: At ang na-accommodate...
1: Ang nag-graduate.
0: Oo. Mm. At ang na-accommodate ng dalawang state university natin dito sa lalawigan natin. Dalawa lang yan.
1: Mm.
0: Ang kung manggagaling ka sa Magic Star, TSU, at kung manggagaling ka sa Diwa ng Tarlac, UST.
1: Mm.
0: Babalik ta rin me. Hindi, ano lang yun. TAU at saka TSU. Pero, sabi nga natin, sabi nga niya, ang na-accommodate naman ng dalawang state college natin dito is ano lang, ano, around 5 to 6,000.
1: Mm.
0: O saan pupunta ngayon yung more or less din na 20,000? Diba? Lalo na kung hindi kaya ng mga magulang nila na papag-aralin sa may bayad ng mga kolehiyo dito sa ating lalawigan. No?
1: Ano
0: kaya sa karatig probinsya natin, diba? Magbabayad. O yung iba, masakit dyan, hihinto ng pag-aaral.
1: Ah, eh, magiging out of school yun.
0: Mm. So ito, no? Kaya nga ito, naisipan pong itayo, no? Itong ating provincial, or piyabi ko, Tarlac Provincial College. Ano? Ito, formal na magkakaroon na talaga ng ano ito, no, operation ito sa ano na, yung susunod na school year.
1: Next year na?
0: Oo, pero ngayong taon na to talagang yan. No, mag-hire na niya ng ano, no, siyempre, magkakaroon ng, ano man tawag dito, presidente siguro dyan. Ano?
1: Presidente, ayun, staff.
0: Siyempre, mga ano yan, mga...
1: Mga akadim.
0: Tama, mga akadim. Baka pwede kang mag-apply dito.
1: Ang presidente, ay presidente dyan,
0: ay, kailangan nun yan.
1: May doctorate sa ano yan, sa education yan. Mm. O kaya sa philosophy.
0: O, sa mga gusto, diba? Yung mga teacher, ano din, yung mga professor dyan.
1: Professor.
0: Pero ito, ang pagkakaalam ko rin dito, no, umpisahin muna to, no, dahil, alam nyo, sabi ko nga, no, pag nag-isip ng proyekto itong mga bossing natin, itong mga YAP, hindi yung, ito nga, nagtayo ka nga ng halimbawa ng isang building, tapos hindi naman nagagamit. Parang ganun, ano? Ito, edukasyon ito. Nagtayo ka ng eskwelahan. Kung nagtayo ka nga ng eskwelahan, yung mga courses na binigay mo na dyan, pagkatapos yun ang gumraduate, talo ang trabaho.
1: Wala.
0: Diba? Ito, napapansin din natin to. Tinanong ko rin kay Ma'am Mara. Ma'am Mara, ba't tuwing nagja-job spare tayo? Yung mga locators natin, yung mga kumpanya naghahanap ng trabaho, ang hinahanap nila, kung susumahin mo yung mga bukas na trabaho sa kanila, libo-libo eh. Libo-libo rin yung pumupuntang mga ano natin, job applicants.
1: Pero may mismatch.
0: Yun nga, ang nahahire, daan-daan lang.
1: Daan-daan, kasi yung matching.
0: Yun, matching. Eh, dito na ngayon papasok yung aking ibig tumbukin.
1: Alin, yung matching?
0: Hindi, yung ano. Yung sa TPC. Ano?
1: Matching, meron, so, meron sa Senado.
0: Oo, itong mga kursong i-offer muna dito, no? Unang-una, sa yung nursing.
1: Mm.
0: Nursing, and then public health ano courses.
1: Yeah, nursing.
0: Kasi yan, dito lang sa lalawigan natin. Oh. Kailangan natin yan, ano? So, pag-graduate nila, may ano, may automatic na trabaho sila. Sa Tarlac Provincial Hospital lang, sa mga district hospital lang ho natin, apat yan. No? Sa mga private ano natin dito, hospital, ang dami. So, ganyan. So, unti-unti ho yan, siyempre, yung mga kurso dyan, daragdag.
1: Of course.
0: Diba? Mali mo, maging ano din yan. Tarlac, ako university. Magiging University of Tarlac Incorporated.
1: O kaya, tagalugin mo. Pamantasan ng probinsya ng Tarlac. Pamantasan ng lalawigan ng Tarlac. PLT.
0: PLT. Oh, ay, akala ko, University of Tarlac Incorporated. Eh.
1: Pwede rin English yun.
0: UTI kasi.
1: Tura na naman.
0: University.
1: UTI. UTI. Hindi maganda.
0: Hindi, pangit.
1: Pangit.
0: Tarlac University.
1: Oh. maganda Tagalog.
0: Pamantasan
1: ng lalawigan ng Tarlac.
0: O kaya Universidad ng Tarlac. No?
1: Parang sa ano? Sa 'di ba yung Makati meron eh, yung UM, University of Makati.
0: Sa Manila din ata, 'di ba?
1: University of Manila meron din.
0: Pamantasan
1: ng Maynila, ng lungsod ng Maynila.
0: Ayun. So ayan ho, no, unti-unti, sabi nga natin at least na establish na ho itong
1: at saka, siyempre, hindi mo naman mabibilisan 'yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Inaabangan na nga nung anak ko yun eh.
0: Baka may mga fake news na naman dyan maglitawan yan dahil naiano na ho namin to, no? Naianunsyo namin, no? Sa mga iba pa hong mga announcement na ito, mag-gano lang ho kayo, hintayin nyo lang ho kami. At saka doon sa mga legit na mga FB pages lang muna namin kayo.
1: Sa amin muna niyo mapapakinggan ng totoo yan kasi doon sa iba
0: alam niyo naman pag may magandang mga proyekto dito sa lalawigan natin, alam niyo na yung mga walang ginagawa kundi humarang ng budget.
1: Manira.
0: Humarang ng budget. So ito isang magiging ano ho to, no, masasabi nating makabuluhang hakbang, sabi nga natin, no, na pag nag-isip tayo ng proyekto, pang matagalan, long term na, upang mas magiging ano po, no, kumbaga mailapit pa natin yung programang pang-edukasyon sa mga anak natin, sa ating mga kababayan, no. So habang inihintay natin itong pagbubukas nito, sundan lamang po yung mga binanggit nga namin, no, ng mga paanunsyo namin, no, kaya yung mga opisyal natin, malay nyo, pag talagang nag-start na to, si Governor Christian Telareno Yap din ang makakasama natin at si Vice Governor Stelita-Lita Aquino, no?
1: Oo naman.
0: Ang edukasyon kasi ay isang pinakamahalagang pamumuhunan para sa ating kabataan. At sa pamamagitan nga po ng TPC, mas maraming tarlakin nyo magkakaroon ng pagkakatong matupad ang kanilang mga pangarap at makibahagi sa patuloy na pagunlad ng ating lalawigan.
1: Naman.
0: Ganyan sana.
1: Iyan ang ano, yan ang mga proyektong ano, kaaya-aya.
0: Hindi yung nagtayuan.
1: Mga proyektong mga ginagawa nyo kasi, ano magtatayo ka ng ospital, ayun,
0: nakatiwangwang. Ayun, sasabihin ko kasi.
1: Ayun, nakatiwangwang.
0: Oh.
1: Inaugurate nyo, ang inaugurate ninyo, yung parking space, parking lot.
0: Parking
1: lot. Ay, nako. Ano ba naman yun? Makarine.
0: Ay, nako. Ano pa ba?
1: Saan ka nakakita? Only in the Philippines. Only in Tarlac City. Doon in-inaugurate yung parking lot. Eh, makatulay ta.
0: Hindi man yung parking lot. Yung ano eh. Yung para signage na. Ano, nakita ko yun eh. Yung bilog.
1: Parking lot. Okay. O, sige.
0: Sige. At sandali ah. Baka may mga tayo, no? Patrabaho.
1: Paanunsyo.
0: O, paanunsyo. Yung sa, again, yung sa peso City Hall, ano, yung sa Monday ho, no, magsisimula na yung ano, no, yung kanilang pag-accept ng ano, ng application ng passporting po, ano. Yan. Yan dito sa atin, patuloy pa rin, no, sa busy-busy tanggapan ni Ma'am Mara, no.
1: Oo.
0: Kanina lang meron na naman atang ano, no, nakita ko may naghihintay yung poster ng Provincial Government of Tarlac. Yung mga na local recruitment activity natin, ang kagandahan pa diyan, ano, pag sila dadalhin na sa isang kumpanya at sila i-interview naman doon.
1: Libre. Yahatid pa.
0: Oh, yahatid pa.
1: Shuttle.
0: Libre diba? Sakay. Ano naman yan, Ma'am Mara, sabi ko. Diba? Eto, sir, kanyo.
1: Saka naman nakakita talagang napaka ano.
0: Yahatid
1: yan natin. Yan ang talagang serbisyo. Kinukumpleto.
0: Tinanong ko, nakarestore ba yung coaster na yan sa lalawigan natin? Kako, baka naman yan, sir.
1: Baka naman ano, baka naman na, hindi ka gaya doon sa iba dyan. Nakarehistro sa ibang tao.
0: Correct.
1: Nakarehistro sa hardware.
0: Ito naman pala, yung kahapon ito. Siya rin ito dun sa may sinagawang interview at trade test para sa mga forklift.
1: Mga operator.
0: Trainees. At saka graduate natin. Nagkaroon kasi tayo ng skill training. No? Itong sa forklift.
1: Forklip, no?
0: Ito yung naggaganyan eh.
1: Diba? Yung may tinidor na nakaganon.
0: Yung tinidor. Halimbawa, yung mga malalaking ano dito, grocery, di ba?
1: Yun, kailangan yun.
0: Ganun nila, kukunin. Ang galing, ano?
1: Ang galing. At saka, alam mo, may talagang maganda yung training yan. Isipin mo, yung kalkulasyon lang yan. Magaling.
0: Ito, makakwento ko lang ito. Inuulit-ulit ko lang naman ang kwentong ito pero para mas inspiring kasi. Ano? Ang ginagawa rin kasi itong kumbaga assessment sa mga ganito, no, yung trade test, doon sa may likod ng T-Class at Peso, UP Manila Building. Yung likuran, no, yung evacuation center natin yun. At may basketball court doon.
1: Basketball court.
0: O pag may laban ng PIO versus PGO.
1: Doon nanalo.
0: Champion eh.
1: Champion.
0: Grand Slam na kami.
1: Grand Slam na eh.
0: Coach ba naman, Boss Arvin? Ha?
1: Paring Arvin, good morning.
0: So doon.
1: Musta na?
0: Doon ginagawa, no? So kami ni Paring Arnold doon, buhay pa si Paring Arnold doon. May nakita kami, alam mo, yung ina-assess. Babae.
1: Ay, ganun.
0: Babae.
1: Anong ano, yun nagtitraining, ha?
0: Nagtitraining babae. Di bumaba siya. Nung pagkatapos ng binaba, sabi ko, buti. Sabi ko, yan ang napili mo. Ano. Sir, mag-a-apply po ako kanya. May New Zealand yata.
1: Maganda yun, ha? New Zealand.
0: So, yun nga, no? E di sa malagwat salita, hanapin naman yun,
1: eh.
0: Oh. Nung nag-ano si Gob, Gob, Susan, panuna, no? O, naikwento rin niya rin ito. Sabi niya, may lumapit sa akin kanya, nagpapasalamat dahil sa nakapagtapos nung ito nga, forklift operator na ito.
1: Babae!
0: Ah, okay, sige, kanya. Yan, programa natin yan, kanya. At magpapaalam na ho ako, Gob, kanya. Bakit? Kasi ho ako, yun nga, tutungo na sa
1: Tanggap na siya.
0: New Zealand.
1: Alam mo, babae ka mo na forklift operator.
0: Welder nga, meron.
1: Mas ano nga raw mas matatag nga raw yun. Hindi naman sa ano yan, sa mga kagaya natin lalaki, no? Mas maganda raw yung pulso ng mga babae sa mga ganyang klase ng trabaho.
0: Kaya ayan, ano, nakakatuwa, no? Pag kinukwento ko yung ayan, at saka si naalala ko lang yung kwento. Actually, kwento rin ito ng mga boss natin, ano? Ni Gob na, noon. Sinishare ko lang, ano? So, yan, patuloy po yung mga programang yan. Hindi yung, ito ha, forklift operator, heavy equipment operation, marami ho tayo niyan. Barista, housekeeping, manicure, pedicure. Kaya nga nagkakaroon din tayo ng mga special recruitment activity. Kasi, yung mga programang ito, pinag-isipan.
1: Oo, pinag-aralan.
0: O, diba? Lalabas ka ng isang pagsasanay na pagkatapos nun, wala silang trabaho, wala rin, di ba?
1: Hindi, pinag-aaralan talaga yung, hindi yung kagano pa, kabut na kasaling sakin, palagyume. Ay, okay, paalam na tayo.
0: Sige, oo, at bukas, kung gusto mo pang makita muli.
1: Doon sa sumangid naman.
0: Oo, kwentuhan ulit tayo. Muli, good morning po. Salamat po sa pagantabay sa amin dito sa Serbisyong Mayap na hatid sa inyo ni Governor Christian Telareno Yap. At thank you dun sa nakausap namin kahapon, si Gob. May request kami sa kanya. Kung matutuloy ito, i-anunsyo rin natin.
1: Sige.
0: Sige. Ako po si Jojo Pascual. Good morning po muli. God bless Tarlac. Bye-bye.
1: Thank you very much, presiding officer ng dating presiding officer. Willie Santos po mga kaibigan. Magandang umaga. God bless everyone.

0: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
1: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest news sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
2: Wrong track. Let's get to the real thing.
3: Let's get ready to rumble! Ladies and gentlemen, you ready to kick some ass?
4: Power up. Prepare for launching. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Time check. 10 o'clock in the morning.
5: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
1: This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
10: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
11: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
10: Ang sikreto ng kutis na blooming.
11: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
10: Kojic para sa linaw.
11: Gluta para sa kintab.
10: Papaya para sa kinis.
11: At carrot para sa healthy glow.
10: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
11: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
10: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin
11: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy.
10: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya.
11: Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
12: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap. Allah!

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama. Be the best,
1: be galing. Bimeg ang kapiling. Be the best, be galing. Bimeg.
2: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan!
1: This song is brought to you by Bimeg Premium. Kitang-kita ang galing!

0: 1FM. 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: Time check 10:15.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: This time check is brought to you by Plemex 40 syrup and capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
5: Ring ring go away.
6: Ubo ng bata. Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din.

0: susunod na Mega ML Lunario from July 1 to September 30, 2026. All MLUAR customers nationwide can join, mag-transact gamit ang eligible MLUAR services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026. Tuhod, siko, baywa,
1: aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
3: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: FM.
1: The best of OPM songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday, sa 1FM 96.1.
2: Time check, 10:30.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away!
10: Yay! Pambatang lagundi, Plemix!
11: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
13: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 1 FM.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
1: Time check, 11 o'clock.
2: This is your only one.
3: Walang paasa ang boses ng bayan. Kaagapay ng masa. Mga suki, mga kabahagi. Ito na ang programang laging handang umagapay. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo. Serbisyo, todo, todo. Serbisyo, serbisyo, todo, todo.
4: Hello! Magandang araw mga kabahagi! Welcome again dito po sa ating programang Serbisyo Todo-Todo! Ngayon po'y araw ng Miyerkules mga kabahagi, ano? Kaya usaping pangkalusugan tayo, ano? Anything about conditions, no, diseases. Minsan iniiwasan kong banggitin yung diseases eh. Parang allergic na yung mga kabahagi natin dyan dahil alam nyo naman, di ba, pag sakit ang pinag-uusapan, no, kaya mas madalas ginagamit ko condition. Anyway, kung meron ho kayong mga health concerns, ha, samahan nyo po kami dito sa ating programa. At ngayon nga ay araw ng Miyerkules, tututukan natin ay Wellness Wednesday!
3: Wellness Wednesday! Wellness Wednesday!
4: Kung meron po kayong mga katanungan, ano, may kinalaman po sa kalusugan, meron kayong nararamdaman na kakaiba, no? Or mga mahal natin sa buhay, kaibigan, pwede nyo pong ipaabot ang inyo pong concerns na yan dito sa ating programa. Mag-text lamang 0921-886-6056, no? Para matanong natin yan sa ating kabahaging doktor na usual po nakasama natin na tuwing Miyerkules. At syempre pa kung merong mga special guest tayo, mga doctors, ano? Alam niyo naman ang ating programa, no, especially pag Wednesday ay nag-iimbita tayo, no, ng mga doktor with different specialization, no? Hindi lang bastang general medicine practitioner. Yeah, no. Iba't ibang expertise sa kung saan po may problema, yun ay hahanapan natin, ano, ng tamang tao, tamang doktor na tutugon po, no. Hindi tayo nagmamagaling bagamat sabi ko nga, no, sa dekada na, ma, for almost 2 decades na ba, or papalapit na sa 3 decades, no, na ako po'y tumatalakay sa mga usaping pangkalusugan, medyo may alam na rin tayo, nakapagpayo-payo tayo. Uy, pero yung mga reseta, mahirap yan, hindi tayo nagagayan. Pero yung mga payo, base na rin po sa kaalaman ng mga kabahagi natin, mga doctors na kasama dun po sa ating mga programa, no, mga health programs, no, ay natututo tayo. At kayo rin mga kabahagi, matutuho kayo sa aming mga discussions. Kaya like, share and follow sa iba't ibang social platforms po, no, social media platforms ng Radio Pilipino, gayon din ng 1FM. At batiin na natin mga kabahagi natin na ngayon po ay nakatutok, either nakikinig, ginagawang background ang ating programa, di ba? Habang busy sa kung ano man ang ginagawa. Ako, ganyan po ako eh, no? Pag ako ho nasa bahay, nagluluto, naglilinis, sa totoo lang, hindi na ako nakakapanood ng telebisyon. Pero nakakapakinig ako. Yan, lalong-lalo na pagka ano, oras na ng mga balita, 'di ba, no? Yung mga malamang diskusyon. Ayan, tinututukan po natin 'yan. Ginagawa ko silang background. Kaya habang busy tayo sa kung ano mang ginagawa, natututo pa rin tayo. Kayo rin mga kabahagi. Ha? Kaya alam nyo, malaking tulong po, no, na ating pong sinishare, yung ating po napapakinggan or napapanood, ha? Hindi lamang kayo ang natututo. Gayon din po ang mga mahal natin sa buhay, ang mga kaibigan natin, ang mga kakilala natin. Kaya alam na this, ano? I-share ang ating mga palatuntunan. Kabayanan dito po sa Radyo Pilipino at sa 1FM. Batiin na muna natin mga kabahagi na ngayon po'y nakikinig sa DZYM Mindoro, DYR Cebu, DYRL Bacolod, DYRM Dumaguete, DXCO Cagayan de Oro, DZLT Lucena, DCT Sitarla. We also have Dagupan listeners, no? Sa pamamagitan po yan ng DWPR Dagupan, DWRL Legazpi, DWRN Naga, at DXGS General Santos, DXOC Osamis, and DXOW Davao. Kung inyo pong mapapansin, Luzon, Visayas, Mindanao ay nakakapakinig po, no, dito sa ating programa. Minus ay in addition pa sa mga iba't ibang social media platforms din na mga yan na isinishare din po ang ating programa. Kaya mga ka Radio Pilipino dyan po sa iba't ibang probinsya, magparamdam, message po kayo ha, at banggitin nyo na rin po kung saan po kayo nakikinig or nanunood sa mga oras na ito. Ngayon din ang mga kabahagi natin dyan sa nakatutok sa 1FM yan, mga Kawan. Ayan. Yung mga nakikinig po sa 96.1 FM Tarlac, 98.31 FM Lucena, 88.31 FM Legazpi, 92.1 FM Mindoro. Andiyan pala si ano, no? Si Ma'am Bea Letts. Oo. Ay, hindi. Sa Tarlac si Ma'am Bea. Hello po. Gayun din sa 95.1 FM Palawan. Yung mga listeners natin dyan. 96.7 FM Tacloban. 95.9 FM Butuan. Yung sa Mindoro pala si kabahaging Lori D. Yan. Lori D. Navarro. 95.9 FM Butuan. 96.1 FM Surigao. And 99.31 FM Baler. At syempre, naririnig din natin ang mga ulat, yung mga reporters natin mula sa mga nabanggit ko po ng mga provincial stations, no? Ayan, so antabayanan niyo po yan. Ako, ready na yung mga yan. Everyday po, nagbibigay yan ng mga updates sa atin. So again, mag-text lamang po sa ating 0921-886-6056 or sa ating Facebook, no, you can also comment, no, message lang po kayo dyan. Nakikita ko po every once in a while po ay nag-glance po ako, no, dun sa mga nanonood sa atin, tulad na lamang ni Ma'am Beth San Jose Nazario. Again, a blessed happy birthday to a beautiful woman inside out. Ay, sino yun? Ay, Ma'am Beth, hello po sa inyo. Gayun din sa ating kabahaging si Tony Rock mula sa Texas, US of A, saying Happy Wednesday, Pips! Ayan! Oo, oo. Kapanahon ang bato ni Pip, Guy and Pip. Hindi, sinasabi niya people. Ayan, Pips. Pero kapanahonan mo yun, di ba, Tony Rock? Ayan, Tony! Hello! And also si Nel Sanggalang. Umagang kay ganda kabahagi. Ayun. Alaminos, Pangasinan po kami. Yan, lagi po, no, sa Alaminos. Na nakatutok sa atin. Yung mga kasama ni kabahaging Nel Sanggalang. Hello po sa inyo. Ingat-ingat po kayo dyan, mga kabahagi. At kanina nga po, uy, baka meron kayong tanong, ha? Actually, ang ganda ng topic natin for today, pangangalaga ng ating puso. Oo. Hindi ito yung mga heartbroken, ha? Yung talagang puso natin, paano natin ito aalagaan para ho pumintig ng tama? No, pumintig ba ng tamang tao? Ay, sa tamang tao. Hindi. Ha? Oh, alam niyo maraming ano, marami pong kahalagahan kasi ang tamang sirkulasyon ng dugo. Ha? At yan, ang puso ang nagpapump. Oo. Kumbaga, sa problema sa pagbaha, no, ang nagsisilbing pumping station, ha, na ating katawan ay ang puso. Kaya dapat natin itong palakasin. Hindi ko lang alam, ha, kung si Doc Pau ay merong katuwang sa pagpapalakas ng kanyang puso. Ay, Ma'am Beth, meron ba? Ay, okay, sige. So, yan po ang ating pag-uusapan. At papasok din ho dyan yung mga pagkain, mga vitamina, oo, hindi lamang mga synthetic vitamins, but of course, mga ano ito, no? Mga natural na vitamina na pumapasok sa ating katawan na nakakatulong sa pagpapatibay po ng ating puso. Kung meron ho kayong gustong i-share, baka may alam kayo, alam nyo, hindi naman, sabi nga, eh, hindi lang naman ba mga doktor ang may alam, di ba? Yung iba dyan na mga magagaling din sa pag-research, no? Pwede nyo pong i-share ang inyong kaalaman, di ba? Pagdating dito sa ating napakagandang topic for today. Of course, we're going to have Dr. Juan Paolo Bello Silio. Nanibago kayo, no? Kasi I usually call him Doc Pau. Doc Pau, Doc Pau, Doc Pau. Ha? Makakasama po natin si Dr. Juan Paolo Bello Silio, isang integrative medicine and preventive care specialist. Actually, nadagdagan na nga po yung kanyang specialty. Diba, nandiyan pa ho yung kanyang anti-aging. Andiyan yung kanyang expertise dahil patuloy po kasi nagpapalawak ng kaalaman nito si Doc Pau. So, even ho yung pagpapalakas ng mga cancer patients natin, how they are going to integrate natural medicine para sa mga cancer patients natin. So, yan po ha, ay mga bagay na alam po ni Doc Pau. Kaya ho, kung meron ho kayong mga tanong, well, okay lang, ano, kung medyo labas po sa ating topic for today, may kinalaman sa puso, but of course, in the realm of expertise of Doc Pau, pwede nyo pong itanong sa kanya, ha? Oo, samantalahin nyo pong pagkakataon na kung mahal. Pagka ho kayo nagtanong sa doktor, eh, kailangan magbabayad kayo, di ba? Dito po sa ating programa, libreng-libreng magtanong, okay? So, update muna tayo. Naku, ang bilis ng oras bago tayo mag-break, di ba naman? Hoy, sabi ni Ma'am Beth, ha? Oh, mamaya, medyo offline pa ate si Doc Pau eh. Ipaparinig ko kay Doc Pau itong message na to ni Ma'am Beth. Samantala, update tayo. 6 na senador ang naghain po ng written objection sa decision po ng Senate Impeachment Court na mag-issue ng subpoena para sa financial records ni Vice President Sara Duterte. Ito'y kung matatandaan niyo po, ano, kamakailan ay nagpalabas po ang impeachment court, no, sa pamamagitan ni Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero ng desisyon na ipasabina, no, ang mga ilang tax records and even bank accounts po, no, ng ating ikalawang Pangulo Sara Duterte at ng kaniyang asawa, no, na si Attorney Mance. So, yun po mga kabahagi, eto na ang naging hakbang naman ng sinasabing 6 na senador. Ayon kay impeachment court spokesperson Reggie Tonggol, kabilang po sa mga tumutol ay sina Senador Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Camille Villar, Senator Lauren Legarda, Senator Amy Marcos, at Senator Bongo. So kung inyo pong mapapansin, karamihan or eto, halos lahat po ng mga nagsumite ng pagkontra sa naging desisyon na yan ay kabilang po, no, sa minorya ng Senado. Gagamitin ang mga dokumento sa pagdinig ng impeachment article na may kaugnayan po sa umunay unexplained wealth ng Vice Presidente na ngayon nga po tinatalakay, no, kabahagi po ng ikalawa pong article of impeachment na nais patunayan ng prosecution panel ng impeachment trial laban sa ating ikalawang Pangulo. Nakatakda naman po ipadala ng impeachment court ang subpoena sa mga kinaukulang ahensya at bangko. Yung ahensya na tinutukoy dito is the BIR or the Bureau of Internal Revenue, kung saan po ay may jurisdiction or may handle po, no, ng mga tax records ng Pangulo, ng ikalawang Pangulo at ng kanyang esposo, no? Samantala, gayon din po ang mga bangko na kung saan po may bank accounts din ang ating ikalawang Pangulo. At hanggang July 30, no, hanggang katapusan po ang tinakdang deadline para sa pagsusuminte ng mga hinihinging dokumento. So yun po mga kabahagi, tignan natin kung ano ang magiging tugon po ng impeachment court dito sa ginawang pag-apila ng anim na senador na kumukontra sa naging kautosan po na ilabas ang mga bank records and even ang mga tax documents ng ikalawang pangulo at ng kanyang esposo. Mga kabahagi, magkupas tayo for break. Magbabalik ka agad ang serbisyo. Tarotodo!
5: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo todo-todo.
6: Serbisyo todo-todo!
7: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasumaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawi sa mga binahang lugar. Kung kinakailangan lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino.
8: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
9: Worry no more dahil may Bag Own Podcast ang bayan na para dyan.
10: Online at on air,
11: expect non-stop tawanan,
12: kwentuhan at balagbagan na may sense.
13: Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
14: Balagbagan na!
15: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo.
16: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
4: Okay, balik po tayo dito sa ating programa, ang serbisyo todo-todo ngayong araw na ito ng Miyerkules. It's a Wellness Wednesday, mga kabahagi. At again, ang topic po natin maya-maya ay may kinalaman sa pagpapalakas ng puso. Naku, may reaction na ka si kabahaging Tony Rock dito. Sabi ko nga, very interesting, ha? O, mamaya babasahin ko yan the moment na kasama natin si Doc Pao. Sabi ni kabahaging Beth San Jose Nazario, ha? Sabi niya rito, may sagot siya eh, kasi sabi ko, si Doc Pao ba merong katuwang sa pagpapalakas ng kanyang puso? Ay! Ang sabi rito, meron na po. Ayun, di ba po? Ha? Ah, ganun ba? Ano kayang reaction ni Doc Pao dyan? Ah, okay, mga kabahagi, ito pa, merong sinasabi si Tony Rock. Studies suggest that men who have sex at least twice a week and a woman who... women who report having satisfying sex lives are less likely to have a heart attack. Uy, talaga ba? Sige nga, tanungin natin yan mamaya kay Doc Pao. Okay, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating diskusyon, may kinalaman sa puso. Ito na muna, si Jay Demahel ng DXSP Surigao. Pamalang panlalawigan ng Agusan del Sur, tumanggap ng parangal sa ginanap na MSME Development Week 2026 Stakeholders Summit and Recognition Ceremony. Jay Demahel!

0: sa pagpapalawak ng lokal na ekonomiya, pagpapadali ng akses sa mga serbisyong pangkaunlarang negosyo at pagiging tulay sa pag-unlad ng mga micro, small and medium enterprises sa kani-kanilang komunidad. Ang mga tumanggap ng Kagapay Awards mamet kayong taon ay ang mga pamalaang panlalawigan ng Agusan del Sur, Lungsod ng Bayugan at mga munisipalidad ng Bunawan, Esperanza, La Paz, Loreto, Prosperidad, Rosario, San Francisco, San Luis, Sibagat, Santa Jose, Patalacogon at ang Trento, Agusan del Sur. Para sa serbisyon todo-todo, Jade M. Ahero, Reg-DXSP 1FM Surigao, saan mampanig ng mundo, kamahagi mo, Radio Pilipino.
1: Serbisyo todo-todo.
2: Maraming salamat kabahaging Jade Amahero. Ayan po mga kabahagi natin. Ano? Hello mga, may mga nasa Surigao area. Kamusta po kayo dyan? Ha? Magparamdam naman. Ha? Oh, sige, maingay na maingay yung iba't ibang GC natin dito na ikita natin. Hello to Cintia. Gayun din kay Maring Unong Maki, Karen Mendoza Pama. At syempre yung kabahagi natin as always ano, sa Hong Kong si Cecil Galindez, magandang araw sa iyo dyan. Kay Sir Jason Oliva, Ma'am Rufina Rotoni, magandang araw. And kay Lailani Salvio Villarosa. Huwag kalimutan, si Booker Panotes ng Cavite, Alan Ignacio ng Pandakan, Manila. Hello sa inyo mga kabahagi mamaya. Yung mga coffee bean team mommies natin. Uy, busy, no? Oo, nag-uumpisa na naman ang mga ano PTA meetings, di ba, sa mga eskwelahan. Ayun, mga mommies, mga parents, daddies, huwag kalimutan yan. Oo, responsibilidad natin yan, ano, habang tayo nagpapaaral. Samantala, ito update, mga kabahagi, kasalukuyan pong nagkikilos, protesta ang ilang miyembro ng transport group na Manubela ngayong araw na ito ng Miyerkules. July 22 sa Philcoa Commonwealth Avenue, Quezon City. So natuloy, no? Actually, nung isang araw po, binabanggit na pinag-iisipan nila kung isasabay nila sa zona ang gagawing kilos protesta, thinking na maraming mga iba't ibang grupo, no? Hindi lang mga transport groups, mula sa iba't ibang sektor, no, ang magsasagawa ng kilos protesta. Taon-taon 'yan pagkahon nagkakaroon ng SONA. So, inunahan na po ng grupong Manubela ang pagsasagawa ng kanilang protesta, no? At dito po, maring iginigiit po ng grupo ang kanilang pagtutol sa muli pong pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Kasi ang ginigiit nila, buffer na naman ito. May buffer kayo. Bakit na naman itataas agad-agad? Diba? Ayun. So, pinipigilan nila ito. Actually, nag-umpisa na, no, kahapon ng pagtataas. And ito nga ho, patuloy na to 3 days, sunod-sunod, para humabuno nila yung 3 pesos mahigit sa gasoline and mahigit 10 piso din na increase sa diesel, pwera pa dyan yung sa LPG. Ayun. So mga kabahagi, no, ang sinasabi pa ng Manubela, hindi na sila nakakabangon, ha? Hindi na nakakabangon ng mga trooper sa pagkalugi noong Marso. Tapos eto na naman panibago. Maliban dito, ay pinaglalaban din po ng grupo ang pagtutol sa suspensyon ng taas pasahe. Kung matatandaan nyo, diba, dapat na ipatupad na to, pero hinarang po ng ating Pangulong BBM ang pagpapatupad ng 1 peso increase sa minimum fare. Bukod pa yan, kumbaga parang minimum lang yon, pero pag humaba pa ang biyahe ninyo, may additional na dagdag pasahe. So, yan ay para sa mga public utility vehicle. Dahil nga hanggang ngayon, mga kabahagi, ay kakarampot lamang daw po ang kinikita ng mga tsuper na sinasabayan pa. Ito na naman, sumisipa na naman po ang presyo ng produktong petrolyo. At sabi nga po ng DOE, hindi namin alam kung hanggang kailan. Hanggang kailan po itong pag-aanunsyo ng patuloy na pagtataas, dahil nga po sa problema nangyayari ngayon sa gitnang silangan, of course, no? Itong mga pagbubomba na ito sa mga planta, sa mga facilities po na talaga hong nakakapagpapahirap din sa pagtransport po ng langis, no? Kung inyo pong matatandaan, kahapon nga po'y binanggit ko, no? Yung dalawang Pinoy na mga tripulante po ito ng barko na nasawi dito po sa Black Sea. Matapos na naman po

0: tamaan ho sila, no, ng pag-atake. Kaya yan ang isa pang pahirap, no? Dagdag na ano natin dito, kaya maraming ho nagsasabi na may domino effect na naman ito sa mga negosyo dito sa ating bansa, no? At greatly affected ang mga small and medium enterprises natin, or the micro, small, medium enterprises natin. Okay? So, sino ba ang swerte ngayon? Ha? Yung mga may hawak na limpak-limpak, no? Ha? Oh, sige. So, teka. Nandagli lang mga kabagi dahil si Tonin Sandoma may ulat sa atin. Pag-upgrade po sa Lucena City Police Station, naudlot. Bakit naman? Bakit naman ganun na nangyari, kabahaging Tony Sandoval? Ha? Ibahagi mo na yan.
1: Pansamantalang naunlot ang pag-upgrade sa Lucena City Police Station para maging City Police Office matapos ang mabigong matugunan ang isa sa mga makabuluhang pamantayan. Kabilang sa mga pamantayan ay ang walang isinagawang plebisito hinggil sa conversion na Lucena City bilang highly urbanized city. Dahil nito, naglabas ang Philippine National Police Headquarters ng Nullification General Order nitong July 15 ng taong kasalukuyan na itigil ang upgrading ng Lucena City Police Station sa City Police Office. Inatasan ng PNP Chief ang Directorate na kumilos ayon sa kahilingan ni Quezon Governor Dr. Herentan na ipagpaliban ang pagpapatupad ng NAPOLCOM Resolution Number 2025-0. Mula dito sa DCLT 98.31 FM Lucena, ako si Tony Sandoval sa Mampaning na Mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo-todo!
0: Maraming salamat, kabahaging Tony Sandoval! Nako, nakakalungkot naman yan, no? Yung pag-upgrade na yan, kailangan ng ng kapulisan natin. Kasi kung talagang maganda, no, ang nangyayari sa hanay po ng mga police stations natin, no, ay nakakatiyak tayo sa seguridad po ng kanilang mga nasasakupang lugar, no. Anyway, batiin ko lang si kabahaging Booker Panotas. Ayan, nagparamdam na, saying good morning mga kabahagi. Si Dom Leo Pineda saying hi, Ma'am Mef, good afternoon. Bakit, nasan ka ba ngayon? Ha, bakit hapon? Maga pa lang. Okay, eto. Sana mapag-usapan din natin ang tungkol sa Pax Silica. Ay, oo. Na-encounter na-encounter natin yan. Balita na yan. Sige, sana one of these days, mga kabahagi. Ano? And sabi ni Booker, Miss Matt, may info ka ba sa uplift program ng gobyerno? Uy, di ba nag-ano na to? Nag-start na? No, itong uplift kung saan nga po, actually nabanggit na natin dito sa programa yung sinasabi po ng DSWD na gagawin nilang parang group 1, group 2, group 3, ha? There's this classification na lahat daw ay makakatanggap, no? Poorest of the poor, near poor, at saka yung moderate na nakakapagtrabaho, pero hindi pa rin sapat yung kanila pong kinikita. So hopefully, no, kabahaging Booker, ma-invite natin ulit, no? One of these days, si DSWD USEC, no? Irene Dumlao, no, tungkol dito. Hello, ayan na, nakasilip na si kabahaging Cecil Galindez. Ayun, si kabahaging Tony, mamaya tatanong kaya kay Doc Pau, yung sinasabi mo tungkol sa ano yun, pag-active ka sa sex life. Oo. Paano yung mga single? Paano na yun? Walang partner. Ay, sumisimango tuloy si ano, si Vincent. Ay! Teka muna, mga kabahagi, update pa rin tayo. Naghahain po ng not guilty plea si Senador Rodante Marcoleta sa mga kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree Number 46. Ito'y kaugnay po sa umuray 75 million pesos na donasyon na kanya pong natanggap sa panahon ng kanyang kampanya sa pagka-senador. Yon. So, tingnan natin ano, patuloy po no ang pagdinig diyan sa kaso na yan ng ating buting senador. At by the way mga kabagay, meron din po siyang apela no sa impeachment court na siya ay pahayagan na makapagpartisipa no dito po sa gagawin pong desisyon. At yan po'y bagay na pinag-aaralan ng ating namang pong mga senador, no, yung mga tumatayong impeachment ang mga judges, okay? Sige. So, uy, bati natin si Denny Garcia, nanonood sa atin, and si Doc Elizabeth Canlas Pineda. Doc, magandang araw sa'yo. Hope one day makasama ka ulit namin dito sa Servicio Todo-Todo. At sige lang po, mga kabahagi, ano? May mga times po na hindi ko nakikita agad-agad, ano, yung pong mga messages ninyo. But sige ho, after this, pagka, sa oras na tayo po yung nag-break, ano, sisilipin ko ang mga yan. Kaya, sige mga kabahagi, yung inyong tanong, again, ha, para po dito sa ating topic for today, pagpapalakas ng ating puso, ang topic natin with Doc Pau Beliosilio, ha. Magpo-pause lang tayo for break at yan na ang ating tatalakayin dito sa ating programang Servicio Todo-Todo.
3: Sa problema mo, may karamay ka. Servicio Todo-Todo.
2: Servicio Todo-Todo.
4: Mga balitang mahalaga sa siyudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
5: Fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaaring magbulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin ang pagkakatiwalaan ng source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay atid sa inyo ng Radio Pilipino Media Group, dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo. Radio Pilipino.
6: This is it! The TV you've been waiting for is finally here. Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay. Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer, at certified unpacker. Ang balagbag yung ate, Tuesday Vargas.
7: Tuesday Vargas.
6: Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1FM.
7: 1FM!
6: Muling nagbabalik ang Servicio Todo-Todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay, balik po tayo dito sa ating programang Servicio Todo-Todo! Wellness Wednesday! Usaping pangkalusugan! At bago yung ating kalusugan na discussion na yan, kabahaging Vince, isang bagsak muna para sa mga nagse-celebrate ng birthday!
8: Happy birthday!
0: Yes! Batiin ko ang aking mate, J.S. Caran! Happy birthday!
8: Happy birthday!
0: Oh, pa-JJ pa yan, pero hermoso yan eh. Hermie! Ha, kamusta ka dyan sa Singapore? Singapore nga ba? Ay, in the Middle East. Ayun. Happy, happy birthday, mate. May the Father bless you always. At gayon din, isa ko pa rin mate. Nung kami po ay high school, si Alejandro Bergonio. Happy birthday!
8: Happy birthday!
0: And Alejandro, kamusta ka na? Long time no see. Happy happy birthday sa'yo. Ingat lagi. Okay, so eto na mga kabahagi, pag-usapan na natin ang ating very interesting topic for today. Kaya nga, no, agad-agad, meron agad na komento. Meron pahayag agad si Tony Rock, dahil eto po, pagpapalakas at pagpapatibay ng ating puso. Kasama natin, walang iba, kundi madalas natin nakakasama every Wednesday, Dr. Juan Paulo or Doc Pau Beliosilio. Doc Pau, magandang araw.
9: Hello everybody, magandang umaga po sa inyong lahat. It's great to be back here on Wellness and Wednesdays at Servicio Todo-Todo sa RPMG.
0: Yes, oo. Doc Pau, anong masasabi mo? Sabi ni Miss Beto, meron ka daw talagang katuwang sa pagpapalakas ng puso.
9: Ah, okay. Yes, of course. And ayun, these are some of the secrets to longevity.
0: Ayun, di ba? Unang-una, no, bago natin talakayin ang pagpapalakas ng puso, Doc Pao, ha? In a brief explanation, ano nga ba ang ginagawa ng puso sa ating katawan? Pumping station lang ba talaga yan?
9: Well, you know, the heart is not just a pump. It's actually the engine of life. And how good your heart is basically will determine on how more life you can put into your years. Diba? So it's part of the circulatory system and it affects basically the transport of oxygenated blood and nutrients to all other tissues and organs. And that's part of longevity and anti-aging. So the quality of that will determine also the quality of your life.
0: Ayun. So talagang mahalaga na pangalagaan natin ang puso. Ayun. Oo.
9: Yes, of course.
0: Oo. Doc Pao, eto sabi nga ay kailangan malakas, no? Pero meron bang kayo bilang doktor, ano ba yung mga palatandaan na sabi nga ay nanghihina o may problema ang puso ng isang tao?
9: Well, of course, if you're a person madali kang mapagod, ay ikaw ay naglalakad lamang tapos hindi pa naman akit ang hagdan. And from short distances, pagod ka na, kapoy ka na, that's an indication that we have to do something about it. An indication also is when you take your heart rate and your heart rate is either below 60, always at probably 50 and below, and you're not an athlete, that means to say that the heart that you have needs to be checked. It may be a weak pump or a weak engine.
0: Mm-mm.
9: If it beats beyond 100 or it's at 100 and above, it's tachycardia and it's always like that, beating fast. That means to say your heart is working double time. It's using a lot of energy. Then later on, it can probably lead to irregular heart rates or chaotic heart rates, which may be fatal. So those are indicators. And then we also have the blood pressure. All right?
0: Yes, po.
9: You know, there are people who, of course, the normal blood pressure is 120, 80, 110, 70, 110, 80, 130 over 80. But you know, there are people who have had high blood pressure even if when they are at rest.
0: Oh.
9: So, bakit ganun? Iisipin mo. So, these are indicators that something is wrong. Or also is when you experience a pain on your chest, you know, that radiates from your armpit to the center or the neck to the center of your chest. It's an angina, actually. And an angina is the cry of the heart for more blood and oxygen.
0: Opo.
9: So these are indicators or some critical indicators. Hey, hinay muna. Kasi, you know, we only have one heart.
0: Yun nga
9: eh. Once it stops beating, we're done. Diba?
0: Yes,
9: so talagang ingat tayo. And I hope these some pointers and points would help our mga kabahagi.
0: Yan, okay. And since si Doc, ano, isa sa mga expertise ni Doc, no, ay preventive care para yes, maiwasan natin itong mga sinasabing sintomas, ano, mga sakit ta sa puso. Ayun, pag-usapan natin, Doc, ano mga dapat gawin para mapalakas ang ating
9: yes,
0: puso. Ayan, tungkol bukod sa mapagmahal tayong tao. Ayan, Doc.
9: Well, of course, it has something to do with our lifestyle choices. Of course, a person who sleeps adequately of 7 hours, it helps the heart. Eh. A person who eats good food, has a healthy diet, who has balanced calories, who balances the carbohydrates, the proteins, and the fats, and who avoids pro-inflammatory food, that's also good for the heart. Because much of what we experience that triggers inflammation inside our arteries, it's actually because of the wrong food choices.
0: Mm-mm.
9: Most people, nakikinig sila ngayon, they love eating fat. But mind you, not all fat is bad. There are good fat and there are bad fat.
0: Yes. Kanina nabanggit mo, Doc, yung yung mga pagkain na nakaka, kumbaga inflammatory, naghahatid ng inflammatory, yes, sa ating katawan. Yes. Ano ba itong mga pagkain na ito, Dok?
9: Well, that's a very good question and point for everybody. As part of reference and regulation outside the Philippines, you know, we try to avoid those that are high in sugary beverages, carbonated drinks, especially in schools.
0: Mm-hmm.
9: And we try to regulate also the intake of cakes, ice creams, and pastries. These are pro-inflammatory.
0: Uh-uh.
9: All right?
0: Okay.
9: And then we go now to basically the animal meat, which is the saturated fat.
0: Yes.
9: Talk about animals, I'm not talking about the fish. I'm talking more of the land animals. And basically, these are pork, right? And beef, right? So apparently, mawawala ba sa atin ang pagkain ng pork barbecue or liempo or what we call the crispy pata, chicken bulaklak? They're all good. They're all good. And they're part of our culture and tradition.
0: Yes.
9: The thing is, though, is when we take them, the type of fat that they have is a fat that's really hard to metabolize. And then if you're not able to use it, because not everybody is as active in terms of our metabolic rate. I mean, you and I will always have time invested into burning these calories, exercise.
0: Yes.
9: So for those who don't, and then they eat that, it has to go somewhere. And this is usually the main arteries or highways of the heart, yeah, the coronary arteries.
0: Yun. Pero Doc,
9: or the peripheral arteries.
0: Kung sinasabi naman natin, kasi kung kumakain naman tayo ng barbecue or di kaya ng burger na mostly lean meat, Doc. Mga lean lang, well, talaga. Tanggalin natin yung mga fats. Ganon. Okay ba yan? Okay ba yan, Doc?
9: Alam mo, kabahagi, I'm not a KJ na doctor eh. So, sisig is part, I mean, everybody loves sisig.
0: Mm.
9: Everybody likes basically burgers.
0: Uh-huh.
9: I mean, if that's how you make it or you marinate it, it's okay. All you gotta do is correct. Choose the lean meats.
0: Ew.
9: Maybe I can use chicken that's lean.
0: Yes.
9: Or lean beef for the burger. Or for the sisig, I can probably use chicken instead.
0: Yeah.
9: Or bangus or tuna.
0: But
9: it's still the same dish.
0: Oo, tama. Oo. Kasi I usually prepare my own burger na walang mga halo-halo, all natural, mga ano lang, salt, pepper, mga ganon, mga talagang...
9: That's good.
0: Lean siya, pero kahit paano, nagsasama tayo ng ano, para medyo juicy, pero walang mga starch, walang mga ganon. Okay.
9: If I may add sa sinabi mo, you know, if you're gonna use the burger, and although it's lean, the protein, it's a good source, less of the fat, but it will still have a bit of saturated fat. So you can include, when you make your burger, some healthy fat or oils, such as olive oil.
0: Yes, olive oil. Oo.
9: Kasi that's anti-inflammatory.
0: Okay. Eto, Doc, ha? Kunin ko ang reaction mo dun sa sinabi ni Tony Rock kanina na nag-message sa atin. Ha? Oo, yung binabanggit kasi ni Tony, ang sabi niya rito, ano nga yun, bakit nawala na? Oo, yung sinasabi niya na healthy din daw, no? Para sa lalaki, ganyan din sa mga babae, yung pagkakaroon ng pagiging active sa sex, no? Active sa sex life. Yun na lang, yung buod na, hindi ko mabalikan na particularly yung ano niya, yung binessage na yun. Pero yun ang takbo, no? Na kung active life, kung active yung kanyang sex life, nakakatulong ito sa pagpapalakas ng puso. Totoo ba yun, Doc Pao?
9: Well, that's a good thing.
0: Mm-hmm.
9: This is case to case. It should be answered on a case-to-case basis.
0: Mm-hmm.
9: Yes, for people who are married and they are also in general health, it can contribute to have better hormones, reduction of stress hormones such as cortisol, improve circulation,
0: yes,
9: and improve blood pressure.
0: Yun.
9: Also, yes,
0: oo,
9: it can.
0: Mm-hmm.
9: But
0: ano yun? Bakit may bat?
9: But if your partner is experiencing basically unstable angina. Unstable angina is basically the chest pain. Unstable, hindi siya controlled.
0: Then
9: you have severe valvular problems of the heart. Or heart failure is not advisable.
0: Okay.
9: Although isipin mo makakabubuti, mas mapapasama pa po yung isang part, yung part-time.
0: Ayun. So, mas maganda pala.
9: Healthy.
0: Tanong natin dun sa cardiologist kung pag may sakit siya sa puso, tanong natin sa cardiologist. Diba, no?
9: Oh, yes.
0: Oo.
9: You have to talk to your cardiologist and determine what were the findings in your ECG,
0: yes,
9: in your 2D echo.
0: Mm-mm.
9: But for me, I would go further, MISMET, to determine special cardiometabolic markers na nakukuha sa blood.
0: Ayun. Tsaka, merong, naalala ko, merong isang doktor akong nakausap tungkol dyan. I just don't know if it's Dr. Joseph Lee, no? Kailangan lang daw, or somebody na, nasabing ganon, siguraduhin mo lang na legit yung partner mo. Otherwise kasi, lagi kang, alam mo yun yung tago ng tago, lagi kang kakabahan, and later on daw, yung conscious, ano ba yan? Subconscious mind mo will bring you to stress. Kaya daw ganun.
9: Yeah, yeah.
0: Kaya kailangan, siguraduhin mo na legal ang magiging partner mo, ayan, sa iyong sex life. Oh, ganun.
9: Wala po sa partner. Hindi yan.
0: Yan. Tandaan mo yan, ha, Tony Rock. Sabing ganun ni... Uy, ang dami mga messages dito, ha. May tanong si Cecil Galindez, thyroid po ba apektado ang puso? Pag may problema daw po sa thyroid. Ayun.
9: Yes. Briefly, the thyroid is a regulator of your temperature.
0: Apo.
9: But it also affects the rate of the heart. So, it has a command on your heart rate. So, what is your T3, T4, TSH? Yan, tinitingnan po
0: dapat
9: yan.
0: Dapat pala. Oo, yeah. Pagka may problema po sa thyroid, pa-address po natin kaagad ito, no? Dahil nakaka-apekto pala yan sa ating puso. Okay, so, eto na lang, Doc Pao. Siguro, mahalaga, no? Ang mga kabahagi natin. Ano ang magandang magandang vitamins and how can we get it?
9: Yes.
0: Natural ba yan or synthetic? Sige, go ahead po, Doc. Anong may papayo niyo po para sa ating
9: course.
0: Puso?
9: Well, for the basic fundamental micronutrients that we recommend daily taken is fundamentally the vitamin C.
0: Vitamin C.
9: Ascorbate.
0: Mm-mm.
9: Yes.
0: Mm-mm.
9: A bit intermediate that can help everybody, especially in terms of pain, blood pressure, and heart rate is magnesium.
0: Magnesium. Okay.
9: Very important.
0: Mm-mm.
9: And then, basic, once again, is vitamin B1, 6, 12, and folic acid combined.
0: Okay.
9: Mm-hmm. That can help you, especially with your cardiometabolic health.
0: Okay. B12, right? Folic acid.
9: B1, 6, 12, and folic acid.
0: Ayun. Right? Mm-hmm.
9: Then,
0: yes.
9: Of course, there are what we call other nutrients, but they fall in the category kasi of amino acids. Eh.
0: Mm-mm. Mm-mm.
9: So, this is not usually used, but it's specialized. Eh. For cardiometabolic health, it is used especially in the United States. It's called L-citrulline and L-arginine.
0: L-arginine.
9: In the Philippines kasi, kabahagi, ginagamit mostly siya for those people who work out.
0: Yeah.
9: But for me, when you talk about cardiovascular health,
0: apo.
9: And regardless of chronological age, gusto niyo pabatayan yung heart ninyo, you should be guided with the use of L-citrulline and arginine. Kasi habang tumatanda tayo, nagiging stiff at naging plug ang arteries.
0: Ayun.
9: These are precursors of what we call the gas called nitric oxide.
0: Mm-hmm.
9: It is very good inside the basically the arteries of the heart. Nakakatulong siya.
0: So yun mga kabahagi, ano? Ha? Para aside from the exercise and of course good healthy lifestyle, sabayan po natin itong mga binanggit po ni Doc Pao. Sabi ni Tony Rock, oatmeal good for the heart, of course. Diba, no?
9: Yeah.
0: Maganda yan sa puso. Ang
9: rolled
0: oatmeal.
9: Rolled oats, not the instant, ha?
0: Yes, rolled oats, of course.
9: Rolled oats,
0: okay,
9: yes,
0: so
9: course.
0: Mga kabahagi, naku, marami pa tayong mga updates and mamaya po babasahin pa natin itong mga comments ni Nestor Batoy Magluyan.
9: Yes.
0: Sa pagbabalik ng ating programa, Serbisyo Todo-todo!
3: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo Todo-todo!
2: Serbisyo Todo-todo!
10: isang oras ng talino, kaalaman at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
11: Sasahim papawid na
12: Professor On Air.
13: Professor On Air.
10: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
12: Professor On Air.
13: Professor On Air.
10: Talino, kaalaman at kasaysayan
12: for everyone.
13: Professor On Air. Professor On Air.
10: Kasama si Professor Willie Perez.
12: Professor Willie Perez.
10: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino.
5: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatupid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bimbilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may bag ong podcast ang bayan na para dyan.
11: Online at on air.
5: Expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
11: Balagbagan na!
5: Muling nagbabalik
2: ang serbisyo todo-todo.
5: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay, balik po tayo. Balik kami ni Doc Pao dito po sa ating programa, ang serbisyo todo-todo. Doc Pao, naku, nakakatuwa naman. Yes, we have our viewer from Occidental Mindoro. Sabi niya rito, ganda tanghali po sa mga nagbubunot ng punla namin, kay Nanay Nida Insigne, kay Ronnie at Maricel Candelario, kay Junior Luterio. Sana matapos para makita, para makatanim tayo. Oo, hataw kayo sa pagtatanim. Ha? At binabati rin niya si Joy Magluyan, Mama Nene, Ivan from Kalawag, Magsaysay, Mindoro Occidental. Hello po sa inyo. Thank you for watching. Okay. Eto naman, Doc Pao. Ha? Speaking of Occidental Mindoro, si Lori D, nasa ating linya, may ulat, mahigit 2,000. Dalawang libo, dalawang daang benepisyaryo ng Occidental Mindoro daw po'y tumanggap ng Uplift Financial Assistant mula sa DSWD. Lori D Navarro, bahagi mo na yan.
14: Magandang araw, kabahaging Ahmed. Patuloy na isinasagawa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Mimaropa ang payout ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o AFLEP program sa San Jose Town Plaza sa bayan ng San Jose Occidental Mindoro. Nagsimula ang payout nito na 20 ng Hulyo taong kasalukuyan at nagpatuloy naman kahapon 21 ng Hulyo kung saan target na mabigyan ng tig 2,000 piso na financial assistance ang kabuuan 2,255 kwalipikadong benepisyaryo bilang bahagi ng programa ng pamahalaan na nagbibigay na agarang suporta sa mga individual at pamilya na nangangailangan. Kasabay ng payout, isinagawa rin ng DSWD ang BBM serbisyo o basta verificado, mabilis ang serbisyo authentication upang matiyak ang mabilis, ligtas at maayos na benepikasyon ng pagkakilanlan ng mga benepisyaryo. Sa pamamagitan ng sistema ang ito, natitiyak ko ang isang benepisyaryo ay nakarehistro sa Philippine Identification System o PELSIS bilang paghanda sa mas ligtas at epesyenteng digital payout. Nagbigay rin ng gabay ang DSWD Mimaropa sa mga benepisyaryo sa paggamit ng BBM Servicio Portal at hinikayat sila magparehistro at magpa-verify online upang mapabilis ang pagproseso ng mga serbisyo at benepisyong ipinagkakaloob ng ahensya. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lloyd Dinabarro, nag-uulat at sumampanig ng mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo-todo.
0: Okay, pahabol pang question, Doc Pao.
9: Yes,
0: sabing ganun, ano daw ba talaga ang normal na pagkuha po ng BP? Ayan, sige.
9: Okay.
0: Ha? Ano ba yung systolic at diastolic na considered normal?
9: Okay, that would very much vary really with age groups or the person.
0: Okay.
9: But in general health or general society, a 110 or 120 over 80 would suffice. 110 over 80 is okay. That's systolic is the numerator.
0: Uh-oh.
9: That's the measure when the heart contracts.
0: Okay.
9: That's it. And then the new denominator, the over 80, that's actually the diastolic, when the heart relaxes.
0: Mm-mm.
9: All right?
0: Uh-oh.
9: So basically, we try in general to keep it at 110-70, 110-80, or 120 over 80. Okay na po yan. Ngayon, tumaas si 120, 130 over 80, pwede pa rin naman. Huwag nyo na paabutin yung 80 sa 90, at huwag nyo na paabutin yung numerator sa 140.
0: Ayun, okay. Mm-hmm. Pero bakit, Doc, pagka may edad na sinasabi nila, mas maganda rong mas mataas para umakyat yung dugo papunta sa utak? Bakit ganun?
9: Well, basically, ma'am, kasi the way we were taught, especially my late uncle who was a cardiologist, they taught us basically the in the blood pressure, malalaman na kasi namin, ma'am, kapag may problema na po, doon, indication is yung ugat or yung puso itself. So it cannot be too high on the numerator. And then it cannot be low sa denominator. Because the difference would determine an underlying condition that needs to be investigated. Then it cannot be maintained on a numerator that is 100 or 120 or ganyan. Pero bigla naman bumaba naman masyado yung sa diastolic.
0: Okay.
9: Or
0: so dapat
9: it cannot be that way.
0: Dapat balanse lang.
9: Balanse. Kasi ang problema doon underlying that needs to be investigated is the cardiac muscle in itself.
0: Ayun na. So, mga kabahagi, kung may problema po kayo sa BP, kailangan magpatingin tayo.
9: Yun ang tatanong
0: kung saan daw po magpapatingin. Ayan, Doc Pao. Ha? Pero saglit lang. May isa pa tayo. Hapon lang natin itong update na to. Bitin natin yung question na yan. Muli pong binuhay ni Senator Robin Padilla ang mas mahigpit na promotion ng suga sa online. Kasabay ang apila po na suportahan ng kapwa senador ang Senate Bill 374. Layon sa panukala na patawan at mabigat na parusa at ipagbawal po ang online publication at promotion ng mga gambling-related content. Kabilang po dyan ang advertisements at materials na tila humihimok na gawing normal ang pagsusugal. Idiniinip Padilla na mas mabilis ngayon ang paglaganap ng sugal sa digital platforms at mas nagiging accessible ito sa mga kabataan at mga vulnerable sector. Totoo yan, no?
9: Oo, that's true.
0: Wag yan, wag na kayo magsugal. Masama yan. Okay, so eto na, para sa mga kabahagi natin na gusto pong magpatingin kay Doc Pao, saan kayo pwedeng puntahan, especially those ha, gustong labanan ang aging, labanan ang cancer, maging malakas yung mga seniors natin. Go ahead po, Doc.
9: Yes, actually, this is actually for seniors, no, or the young at heart, even middle ages. And we want to have more life into your years.
0: Yeah.
9: Protect your heart. Or mga may problema rin sa CA, pwede natin tulungan. You can actually send us a message, no? At DOCPO Republic, that's the FB page, or send us a message also at 0921-617-6103.
0: Yeah.
9: Of course, Doc Pao, as well as the team in the St. Stamford Medical Group Modern Cancer Hospital, will be more than willing to see you and help you with your wellness journey.
0: Ayan, ha, mga kabahagi, ha, huwag kalimutan, nandiyan po si Doc Pau. And thank you sa mga viewers and listeners natin, ha, kay Mami Cheryl Samonte, Mami Elaine Cristobal, Vicky Naharo, Ana Caballero, Mami Chile Gaspi also, thank you very much sa mga nanood sa atin.
9: Oh, yeah.
0: Ha, at kay kabahaging Helen Messina, Bukra Panotes, thank you very much. And kay Ma'am Beth Nazario, hello po. At gayon din sa mga nasa production, of course, Miss Ango, Fiana Sweet Ferrer, Jan Serge Magat, Antoine Miquel, sa mga OJTs natin, nagsilbing director Jamina Faustino, Jem Cabrera, Sofia Qualicarpio, Kenshin Manresa, and Cairo Bardeos. Co-pilot naman namin ni Doc Pau dito, si Vincent Taroga, yes, with the supervision of Engineer Dave. At mga kabahagi, laging tandaan, kapag serbisyo publiko, dapat todo! Dito yan,
9: dito
0: sa,
9: yan sa
0: serbisyo,
9: serbisyo
0: todo todo!
15: Serbisyo todo todo!
3: Sa bawat problema, may sagot.
16: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds and classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1. Time check, 12 o'clock. These time checks brought to you by Be The Best, Be Galing, Be Meg.
17: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.

0: licensed Bihon, no chemicals, and no preservatives. All natural.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-revise ha?
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
1: Mm-mm.
2: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kung nag-coffee ng rice coffee?
1: Thank you very
2: every
1: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, marami pong salamat at 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay?
6: Liver Aid Pro.
5: May Silymarin, may multivitamins pa.
6: Liver up na tayo
5: with Liver Aid Pro.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: This is your only one. 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: Time check 12:15.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus 'yan.

0: Seasons Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
3: Ang batang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay.
8: Liveraid Pro.
7: May Silymarin, may multivitamins pa.
8: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
11: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.

0: Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
6: Kabalan, expect something new.
7: TwinJoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open, serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City. Maswak sa panlasa, pasok sa bulsa, at iyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more.
6: Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience.
7: Only at TwinJoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. TwinJoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 packs. Call 0929-580-8053. Sa TwinJoy, siguradong enjoy!
8: Tagula na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tuhod, siko, baywa,
12: aray!
11: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-FM.
14: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! This song is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: nakatanda na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1. Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinaka-trending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence. Ang Master of the Universe, Master Chinito.
1: 1FM. 1FM.
2: It's 1 o'clock.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: get your Super Sulit Sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
2: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
1: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
2: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
1: Opo, tapos?
2: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
1: Wow.
2: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay?
9: Liver Aid Pro.
8: May Silymarin. May multivitamins pa.
9: Liver up na tayo
8: with Liver Aid Pro.
10: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.

0: This is your only one. 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It's 1:15.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay?
12: Liver Aid Pro.
11: May Silymarin. May multivitamins pa.
12: Liver up na tayo
11: with Liver Aid Pro.
13: Ring, ring, go away!
14: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
15: Cough, cough! Wet away!
16: Yay!
14: Pambatang Lagundi, Plemix!
17: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tuhod! Siko! Baywa!
18: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Number 1.
1: It is now 1:30.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tuhod, siko, baywa,
9: aray!
8: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay?
13: Liveraid Pro.
12: May Silymarin, may multivitamins pa.
13: Liver up na tayo
12: with Liveraid Pro.
14: Ring, ring, go away!
1: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
15: Cough, cough, wet away!
16: Yay!
1: Pambatang lagundi, Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

Everybody, the good old days, the good old days. Natatandaan mo pa ba yung mga salitang yan, sweetheart? Kung araw, madalas tayo mamasyal, di ba? Sa Luneta, sa Fort Santiago, sa Paco Cemetery. Madalas tayo manood ng sine. Paikot-ikot tayo na mamasyal. Sa pagtanda kaya natin eh, makakadalawa ka pa kayang kilometro ng pamamasyal. Aakayin mo kaya ako sa paglalakad?

0: Get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
2: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
3: Armando Castillo ng Danday. Ayan ng Doro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akon sa radyo. Eh sabi ko din sa anak ko, eh bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
4: Oo.
3: Abay, nung nakaapat na kauno ako, ay nakalakad ako.
4: Wow! Apat na kahon ng ating...
3: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sama

0: This is your only one. 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It's 2:15.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This time check is brought to you by Liverate Pro.
4: May silimarina,
3: may multivitamins pa.
4: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay.
4: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.
5: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, floss, sa ingat at proteksyon. Payong, check. Sunscreen, check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C, plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liverade Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay?
11: Liverade Pro.
10: May Silymarin, may multivitamins pa.
11: Liver up na tayo
10: with Liverade Pro.
12: Ring, ring, go away!
13: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
14: Cough, cough, wet away!
15: Yay!
13: Pambatang Lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tuhod. Siko. Baywa.
17: Aray!
16: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: 96.1.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
10: This song is brought to you by
11: Liverade Pro.
4: May silimarina,
11: may multivitamins pa.
4: Yan ang Liverade Pro.
11: Tulog sa pangangalaga ng atay.
4: Liver up na tayo
11: with Liverade Pro.

0: FM.
1: Number 1. The best of OPM songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday, sa 1FM 96.1.
2: It's 2:30. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Don't get caught by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company. Incorporated.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa.
7: May Plemex Forte ako.
6: Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tuhod, siko, baywa,
11: aray!
10: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan,
11: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1 FM. 1 FM.
1: 1 OPM Wednesday. 1 OPM Wednesday. Right here on 1 FM 96.1.
2: It is now 2:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
7: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro.
11: May Silymarin, may multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
11: with Liver Aid Pro.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
14: Mahalagang paalala,
13: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ring, ring, go away!
16: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
15: Cough, cough, wet away! Yay!
16: Pambatang lagundi, Plemex!
17: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kayo kidinig sa 1FM.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
2: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstores sa inyong mga lugar.
3: Sa

0: FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away!
7: Yay! Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tuhod! Siko! Baywa! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay?
12: Liveraid Pro.
11: May Silymarin, may multivitamins pa.
12: Liver up na tayo
11: with Liveraid Pro.
0: One FM.
2: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Texas Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tuhod, siko, baywa,
8: aray!
7: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: 96.1.
10: Song being sponsored by M. Lulier.
11: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
10: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: Buhod. Siko. Baywa.
1: Aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
5: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang Lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: One FM.
8: This song is brought to you by Plemix for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemix!
9: This song is brought to you by
10: Liveraid Pro.
9: May Silymarin na,
10: may multivitamins pa.
9: Yan ang Liveraid Pro.
10: Tulog sa pangangalaga ng atay.
9: Liver up na tayo
10: with Liveraid Pro.

sa pitawalan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It's 4:15.
3: Time check brought to you by BW Super Bake Shop.

0: get your super sulit sarap goodies in BW Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: One FM.
0: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
9: Ay, nako. Ayan, kasi, ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hihilig sa magandang babae. O, ano na pala nyo? E di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this.

Niya ay talaga ang daming ngunit ng shy. Nakita ko ang mukha siyang lalaki at sa akin ay matatawa ka talaga pagkat kahawig na kahawig.

ibigin mong tunay. Kumanap ka ng pangit.

0: Hula na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
2: tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: 101FM.
1: It's 5 o'clock.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Hep hep, sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman? Kasari sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso.
4: Mark Stevia Food Supplement,
3: ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
4: Mark Stevia Food Supplement,
3: another product of JMAR Marketing.
5: Mabibili mo na
3: sa inyong suking tindahan,
5: groceries, supermarkets,
3: drugstores at butika dito sa inyong lugar.
6: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
7: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay?
10: Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
9: Liver up na tayo
10: with Liveraid Pro.
4: 101FM.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It's now 5:15.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Kmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong panakasin ng resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away!
7: Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemix!
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 1FM.
3: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: Kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama. Be the best, be galing.
1: Bimeg ang kapili. Be the best, be galing. Bimeg.
2: FM. This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Dapat

0: 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It's 6:15.
3: This time check is brought to you by Liverite Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa.
4: Yan ang Liverite Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay.
4: Liver up na tayo
3: with Liverite Pro.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
7: Cough, cough, wet away!
8: Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji. Isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
11: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
14: Mahalagang paalaala,
13: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Kabalan! Expect something new! Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open! Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City. Naswak sa panlasa, pasok sa bulsa, at iyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience. Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
3: One FM. This song is brought to you by Liverite Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa.
4: Yan ang Liverite Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay.
4: Liver up na tayo
3: with Liverite Pro.
16: This song is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.

0: NFM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahimpapawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Kilalanin
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
2: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
3: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. San man dako po kanyang Pilipinas naroon, tara na tayo po yung magkwentuhan na namang muli. Dito po naman sa ating paladudunan. At dyan syempre sa atin ang ating po namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1. San man daw yan ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
5: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Ano pong pangalan?
5: Nanay Feli.
0: Nanay Feli. Okay po, Nanay Feli. Kumusta?
5: Kumusta na mga kulak po, mga
0: wala pa rin
5: pabili
0: po.
5: Na sa Rojon, hanap pa po kami.
0: Wala pa po sa Rojon. Okay po, nanay. Actually po, nabanggit ko na po ito sa ating po naman mga deliveries. At di ko po alam kung, pero ang sabi po nila sa akin, meron na daw po dyan sa inyo, sa Jensan. I-try niyo po, nanay, sa ibang butika, sa mismo pong bayan ng Jensan, sa Kabaya. Sa kabayanan po, nanay.
5: Ano-ano butika?
0: Ano po yun?
5: Ano-ano butika?
0: Yung pong Esrin Pharmacy. Ano pa ba yung iba? Esrin Pharmacy, Rojon, The Jangas Drugstore.
5: Tatlo lang?
0: Opo, nanay. Yung pong tatlong yun, yung pwede nating mapuntahan dyan po sa Jensan, para makabili po tayo ng ating rice coffee. Pero, again, Nanay Feli, sasabihin ko po ito sa ating po namang mga deliveries. Muli, ipa-follow up ko po ito ngayon para mapuntahan po nila yung lugar po ninyo kung sakali pong wala. Pero ang sabi po nila sa akin, meron na po eh. Dyan po sa Jensan. Nasa bayan po ito, nanay, bayan. Sa mismo pong sentro ng Jensan.
5: Yung pharmacy lang?
0: Opo, yung pong Esrin Pharmacy, Rojon Pharmacy, The Jangas Drugstore. Yan po yung meron. Diyan po sa... Opo. Opo. Tapos, nanay, meron din po pala dyan sa RV La Pharma Generics. Meron din po sa Heart Drug Store, Glerion Pharmacy and Butika Arbe. Jensan po yan, nanay.
5: Arbe?
0: Arbe, opo. Tapos Glerion Pharmacy, Heart Drug Store, RV La Pharma Generics. Opo.
5: Pwede hanapin.
0: Nanay, ang mas maganda pong gawin po natin, yung lahat po ng mga butika sa General Santos City, ipagtanong-tanong po natin yung ating rice coffee kasi po meron na po doon. Sa sentro po mismo ito, nanay, ha, sa mismo pong bayan ng General Santos City, doon po mismo sa city po, nanay, meron po ng ating po namang rice coffee. Kung halimbawa po, nanay, hindi nyo pa nalilibot yung mga butika doon, ang pakiwari ko po, meron na po doon, nanay. Meron na po ng ating rice coffee doon.
5: Saan po, Kuya Boy?
0: Doon nga po, nanay, sa mga nabanggit ko po mga butika, sa sentro po, nanay, ng Jensan. Ganito po, nanay, gagawin po ninyo. Punta, kung may mauutusan po kayo, kung hindi po kayo yung pupunta doon, puntahan nyo po yung General Santos City mismo. Doon po sa bayan po mismo, nanay, sa sentro po mismo, lahat po, halos ng mga butika doon, meron ng ating rice coffee. Ipagtanong-tanong po natin, nanay. Ipagtanong-tanong po natin sa bawat butika ang ating po namang rice coffee po, nanay. Kapag nalibot na natin yung lahat ng mga butika po mismo sa General Santos City at wala po talaga, i-follow up po natin sa ating po namang mga deliveries. Kasi, at sabi po sa akin ng mga deliveries po natin, meron na po daw doon mismo sa bayan. Sa bayan po mismo, sa sentro mismo ng General Santos City.
5: Saan ang particular na butika? Rojon, Bawor?
0: Ito nga po, nanay. Isa po yung Rojon. Halos po kasi lahat ng mga butika doon meron. Meron po sa Esrin Pharmacy. Meron po sa The Jangas Drugstore. Meron po sa RV La Pharma Generics. Meron po sa Heart Drugstore. Meron po sa Glerion Pharmacy at Butika Arbe. O, lahat po yun, nanay, sa General Santos City.
5: Opo, yung kuya, anak mo, nanay, sa Facebook.
0: Nanay?
5: Sa Facebook lang namin tingnan kung anong butika.
0: Sa Facebook? Hindi po sa Facebook, nanay. Pwede po kasing wala po sa Facebook yung mga nabanggit po natin mga butika. Kaya po ang suggestion ko po sa inyo, kung may mauutusan po kayo na maghanap ng ating rice coffee sa buong sentro, sa buong bayan po naman mismo, doon po sa loob ng General Santos City, doon po, nanay, mabibili yung ating rice coffee sa halos lahat po naman ng mga butika doon.
5: Kasi ang malaking rojon sa Palengke.
0: Ano po yun?
5: Yung malaking na rojon sa Palengke Banda.
0: Opo, basta, nanay, sa ano po, nanay, sa loob po naman ng sentro ng General Santos City, halos po lahat ng mga butika doon meron ng ating rice coffee. Kailangan lang po nating ipagtanong-tanong, hindi lang po sa Rojon. Kung sa Rojon po, nanay, meron na, okay po yun. Pero kung halimbawa wala na po, naubusan na sa Rojon, sa ibang mga butika po, lipat po tayo sa ibang butika, magtanong po tayo kung meron po ng ating rice coffee, kasi halos lahat daw po ng mga butika doon, sabi po ng ating mga deliveries, meron na po ng ating rice coffee, nanay.
5: Alam, ano daw niyang...
0: Ha?
5: Kasi nagtanong ang... Hindi nila alam ang daw yung coffee.
0: Lahat na po ba ng butika na puntahan?
5: Dito lang sa amin sa Alayo Masapo. Dito po sa Bishop
0: lang. Yun nga po. Nanay, dun po sa sentro. Sa sentro po ng General Santos City, nanay, ang meron. Sa halos lahat po ng mga butika doon.
5: Opo, natin ang anak po.
0: Opo, mismo po sa General Santos City, nanay. Sa city po mismo, nanay. Sa city mismo.
5: Opo.
0: Doon po meron, nanay, sa city po mismo ng General Santos City. Doon po tayo maghanap, nanay, kasi meron po doon. Malayo po ba yun sa inyo? Masyado?
5: Malayo sa inyo, kay Division.
0: Mga ilang oras po, nanay, yung biyahe papunta doon sa city mismo?
5: Ano po?
0: Mga ilang oras po yung biyahe papunta po ng city galing po dyan sa inyo?
5: 20 pesos lang ang pagpapasahe.
0: Malayo pong masyado? Mga oras po yung babiyahe?
5: Dalawang oras. Opo.
0: Dalawang oras po galing po dyan sa inyo papunta po doon sa city?
5: Isang oras siguro.
0: Isang oras. O, doon po, nanay, kasi nandun po yung ating rice coffee po, nanay. Sa sentro po mismo. Kung 20 pesos lang naman yung pamasahe, kayang-kaya naman po siguro. Basta makakuha po tayo ng ating rice coffee. Kasi po, sabi po ng deliveries po natin, nasa sentro daw po mismo sa city yung ating po naman produkto.
5: Sana, anong butika? Kaya hindi ka nakikita sa butika?
0: Opo, nasabihan ko na rin po, nanay, pero... Siguro po nanay, nandun pa lang po sa sentro, sa city mismo, yung ating po namang rice coffee. Pero nasabi ko na rin po nanay na dyan po sa inyo, sa lugar po ninyo. Saan nga po yung lugar po ninyo, Nanay Feli?
5: Doña Soledad. Oh. Subdivision.
0: Ah, subdivision. Ah, okay po. Yun po, hindi ko po kasi sigurado kung... kumbaga kung kailan po madadalhan po dyan sa may subdivision po ninyo. I don't know po nanay kasi nasa sentro po yan lagi sa mismong syudad. Sa mismong sa syudad po. Opo. Sa syudad po mismo nanay. Sa city po mismo. Nandun po yung ating rice coffee po nanay.
5: Sa sentro ng kwan?
0: Opo, ng Jensan mismo.
5: Lahat ng butika natin.
0: Opo, alos po lahat ng butika doon. Meron po ng ating rice coffee, nanay.
5: Sige, sabihin ko lang sa anak ko.
0: Opo, sa city mismo, nanay. Ha? Sa city po mismo tayo maghanap ng ating rice coffee. Sa halos lahat ng mga butika po doon, meron po ng ating rice coffee, nanay. Kung sakali, ganito, nanay. Ha? Kung sakali, alimbawa yung anak po ninyo nakapaglibot na doon po mismo sa city ng General Santos, sa mismo pong syudad, na kapaglibot na, na nalibot na po, na tanong na yung lahat ng mga butika doon, at wala pa po ng ating rice coffee, sabihin niyo po sa akin kung nalibot niya na po lahat ng mga butika doon na mga nabanggit po natin, lalong-lalo na. Kapag nalibot niya na doon at wala po talaga ng ating rice coffee, sasabihin ko po talaga sa atin po namang, kumbaga uulitin ko po na sasabihin ko po sa kanilang muli na wala, nalibot na doon, wala pa talaga ng ating rice coffee. Para makakuha na po kayo, makasimula na po kayo sa pagiinom po nito.
5: Opo.
0: Okay po.
5: Opo.
0: Okay po. Maraming salamat po, Nanay Feli. Pasensya na po, Nanay Feli, ha?
5: Opo.
0: Okay po. Maraming salamat po, Nanay. God bless po sa inyo. Maraming salamat.
5: Salamat.
0: Thank you very much po. Maraming salamat, Nanay. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. Hatid syempre yan sa atin ang ating po na may pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tawag po kayo, mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin tayo.

Mga tanong po ninyo, mga kaibigan, itawag nyo po sa ating programa. 0969-226-9623 yung adi po namang numero na pwedeng po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numero, mga kaibigan.

Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwede po ninyong tawagin dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

Huwag po kayong mga kaibigan. 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating balandudunan, mga kaibigan. Tawag nyo na po ang inyo po namang mga katanungan. Ano po? Dito po sa ating balandudunan.

0: Tawag po sa ating namang numero mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating namang numero na pwede po ninyong tawagan sa ating namang programa. Here's another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Yes, no po. Magandang kalusugan din po.
0: Yes po. Sino po sila?
1: Ano po? Kahalil Amama po, taga Palawan po, Puerto Princesa.
0: Ano po pangalan?
1: Khalil.
0: Khalil. Okay po. Taga Palawan.
1: Yes po, sir.
0: Puerto Princesa. Okay. Ilang taon na po si Tatay Khalil?
1: 41 po, sir. 41.
0: Okay po. Umiinom na po ng rice coffee, sir?
1: Wala pa po, sir, eh. Kaya po ako nakapatawag sa inyo kasi napapakinggan ko sa radyo yung ano nyo.
0: Uh-oh.
1: Kaso po, nagtanong po ako sa isang malapit sa amin sa ng pharmacy. Kaso wala po silang ganun.
0: Wala pa? Wala pa yung ating rice coffee?
1: Wala po. Ang tanong ko po, kung saan po pwede makabili dito sa per namin?
0: Diyan po sa Puerto Princesa?
1: Yes po, sir. Yes po.
0: Okay. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, sir?
1: Sa radyo po, sir. Napakinggan ko po. Lagi ko napapakinggan sa sasakyan.
0: May iniinda po ba kayong karamdaman din?
1: Mayroon, sir, eh.
0: Ano po yung mga iniinda po nating karamdaman?
1: Ano yung pananakit ng daywang, hindi. Tuhod. Parang mataas yung asid sa sikmura.
0: Yung po ba ay ano? Yung po ba ay matagal nyo nang iniinda?
1: Opo, sir. Matagal na.
0: Matagal na. Opo. Napacheck up nyo na po ba yan sa doktor?
1: Isang beses lang po napacheck up.
0: Ano daw po yung problema sa kalusugan?
1: Hindi po regular na check up po eh. Ano daw? Mataas po daw yung ano? Acid.
0: Acidic po kayo. Ano pong
1: rayuma?
0: Ano pong station po kayo, Sir Khalil, na nagiginig?
1: 15 ba 'yan? Hindi ko po masyadong ano.
0: Hindi niyo po nakuha. Opo. Diyan po sa ano, diyan po sa Palawan, halos po lahat na ng mga butika po diyan meron ng ating rice coffee. Kailangan lang po nating ipagtanong-tanong yung ating rice coffee sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores diyan po sa inyong lugar. Hanapin lang po natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Sir Khalil, R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po yung spelling po nito, R-I-S-E. Okay po, dyan po sa karton na yan, na kulay gintong dilaw, makikita nyo po may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan. Meron pong sikat ng araw sa taas. Yan po yung hahanapin po natin para hindi tayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Kung sakali naman, Sir Khalil, nalibot nyo na yung mga butika dyan sa inyo sa Puerto Princesa, at wala po kayong nakuha ng ating rice coffee, pwede kayong mag-order muna pansamantala sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. And if ever po, sir, na mag-order po kayo sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada, basta po yung tamang produkto po natin, yung itatype po ninyo, R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Kung sakali naman po na talagang nalibot nyo na, wala po talaga ng ating rice coffee, tawagan nyo po ako muli at sasabihin natin sa ating mga deliveries.
1: Okay po. Tanong lang, sir. Yung okay. Karamdaman po ba na gano'n, pwedeng-pwede po yung rice coffee?
0: Yes, pwedeng-pwede. Kasi marami na tayong mga testimonies patungkol dyan ang natulungan ng ating rice coffee. Basta, lagi nating sinasabi, dapat po tuloy-tuloy, araw-araw yung pag-iinom po dapat ng ating rice coffee, lalo na kapag nasimulan na natin. Kasi hindi po kasi ito instant, hindi po ito magic na pag-inom mo ngayon, okay ka na kaagad. Baka naman, kayo po ba ay nagkakape talaga everyday?
1: Tumigil na po ako dahil sa ganun eh.
0: Dahil sa ano. Pero ito kasing ating rice coffee, healthy coffee po ito. Wala tong side effect, wala pong overdose dahil herbal po yung ating produkto. At the same time, ang taglay po nito, mga herbal lang naman. Yung 15 herbal na sangkap po nito ay mga gulay at prutas lang naman na makakatulong sa atin. Pwede nyo pong i-research yun. Nandiyan naman yan sa karton yan. If ever na makita po ninyo. At nutrition lang naman po yung dulot po nito na nakakatulong po sa atin. Siya pong iinumin po natin ito, makakatulong ng napakalaki po sa atin po namang kalusugan. Marami na tayong testimonya patungkol dyan ang natulungan ng ating rice coffee. At sa pakikinig po ninyo araw-araw ng ating rice coffee, marahil ay maririnig ninyo yung iba't ibang mga kwento ng ating mga kababayang natulungan na ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy, araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Ay, tuloy-tuloy po yung maintenance na yan.
0: Pero parang ganun. Dalawa hanggang tatlong sachet sa isang araw yung pag-iinom po natin. Yung pinaka-the best. Pero nasa sa inyo po yun. Kung dadagdagan ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee or kung kahit po ilan yung gusto nyo pong inumin, basta po araw-araw meron tayo na iniinom na rice coffee. Yung po yun.
1: Apo. Oh. Kasi po sir, may nagtanong ako dun sa isang tinanong ako ng pharmacy. Ang sinasabi, yung rice na, yung isang, di ba may sikat din na rice na nakikita sa mga, ano?
0: Basta po yung hindi ko po yung alam sir, pero ang atin po basta hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Hindi po yun sa atin. So atin po ay RISE, pangalan po ito, parang sunrise sa atin. So yun po yung yun po yung hanapin po natin para hindi tayo magkamali at hindi tayo masayang yung pera po natin.
1: Wala po ba kayo sir alam na mayroon ditong ano?
0: As of now, wala pang binibigay sa akin yung ating mga deliveries na mga na pangalan. Pero ang alam ko po ay nalagyan na po dyan po sa inyo sa Puerto Princesa. Kaya po, ipagtanong-tanong muna natin at hinihingi ko pa yung yung listahan as of now. Pero ang alam ko po ay nalagyan na po dyan.
1: Oo, kasi marami naman pong pharmacy rito eh.
0: Tama po yun. Tama po yun. Kung meron pong South Star Drug dyan, South Star Drug.
1: Wala. Drug man.
0: Yun. So, yun po. As of now, yun ang po muna ang gawin natin. Ipagtanong-tanong muna natin sa mga butika. Kung talagang wala, halimbawa nalibot yun na po, talagang wala, tawagan nyo po ako muli.
1: Okay po, okay po.
0: Maraming salamat po sa inyo, Sir Khalil. Aasahan ko po yung tawag po ninyo muli. Sir Khalil, okay, maraming po. Salamat. God bless po sa inyo at mag-iingat po kayo.
1: Yes po, salamat din.
0: Thank you very much po. Mga kaibigan, all the way from Puerto Princesa, Palawan. Yan po yung ating po namang mga kababayan dyan sa Puerto Princesa. Hello po naman sa inyong lahat. Maraming salamat po naman sa pagtutukpunin niyo dyan. At sa lahat ng mga umiinom na ng ating rice coffee, hello po naman sa inyo. Maraming salamat po. Wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na magsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Marami na akong nararamdaman na sakit. Masakit po ang katawang. Kahit yung sa pagganda sa paningin ko po. Mula po nung mag-inom ako ng rice coffee, nako sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado ako nagugutom.
0: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar.
3: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaniin ng himpilang ito.
4: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM. Number 1.

Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.

Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.

0: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
1: Inukupupa ko at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Isin po ang mga drugstore na may mga drop boxes bago po tayo magpa-raffle. Kaya ibig sabihin, yung pong mga pinapasok nyo dyan sa drop box ng JMR Todo Panalo at magka-premium raffle promo sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery, yan po ay kasali pa rin. Kaya yan po, bago maganap ang ating pa-raffle, yan po ay kukunin lahat. Ano? Wala pong matitira dyan. Kaya wag na lang kayo maniwala dun sa sabi-sabi, ha? Mga parents kong minamahal, ha? Kayo po ay maniwala dito po sa ating naririnig na plugging sa mga radyo na nakalagay po dyan ay extended, mas pinalago pa ang ating pa-premyo, mga kasangga, ha? Kung nagkataon lamang po ay may nakita kayo dyan na sa Dropbox na ang nakalagay po ay ang deadline for submission ng entry natin ay June 30, 2026. Kaso nagkaroon po tayo ng extension, mga kasangga. So, baliwalain na po natin yung ano, yung deadline ng submission ng ating mga entries. Ano po? Sapagkat tayo po ay may sulat na sa Food and Drug Administration na sana'y mapagbigyan kami ng extension, sapagkat unang-una, hindi po namin agad makuha yung mga entries ninyo, sapagkat siyempre lalayo po eh. Lalo po yung sa lugar ng Visayas Region, Mindanao, siyempre kailangan po makuha natin yan. So, sila po'y humihingi na extension din na baka pwedeng sila kunin na yung mga ano, yung mga raffle entries nila sa mga malalayong lugar. Kaya yun po'y tinatrabaho po natin. Siyempre, tayo po ay susulat sa Food and Drug Administration para po tayo makonsider naman na mapagbigyan sana na ibigyan kami ng pagkakataon kung kailan po may bibigay yung date para po sa ating paraffle. Yung pong irarapol, nandito lang po, hindi mawawala. Yan na may bigay ng company sa inyo eh. Yan po ay para sa inyo, mga parents ko. Ano? Dito po natin maririnig sa programa Kasanggat Kalusugan ang tunay na impormasyon. Wag ho sa labas, ha? Wag po doon sa mga sabi-sabi, mga chismisan, wag po. Dito po kayo makinig kay Kasanggang Inje Marcamonias. At ako po mismo ang magsasabi sa inyo ng totoo. Ano? Extended po tayo, mga kasangga, sa madalit salita. Kami po ang bahala dyan, wag po kayo mag-alala. Kasali po yan sa ating darating na paraffle. Maraming salamat at malusog na umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po'y bumabati ng maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos naman po ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo, mga parents kong minamahal. May kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasangga News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa Research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Inje Marcamonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at
1: Kalusugan. Inyong napakinggan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.
2: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM. Number one.
3: Mula umaga hanggang gabi. sa music at mga program.

0: It's 6 o'clock.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
0: Time check brought to you by Mark Cafe.
2: Magaan ang pakiramdam, ang epekto ng pagkonsumo ng mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated.
3: Maximo Dima, Pilar Village, Las Piñas City. Ako po ay 67 years old na ngayon dahil po sa pagkonsumo ko ng mga produkto ng Jmar Marketing, Mark Cafe, Brown Rice, Mark Juice, Mark Choco, Mark Capsule, at saka po yung Mark Up with Palmetto. Ang pakiramdam ko po ay ano lang ako, 50 lang ako.
2: Kasangga, lahat ng mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay mabibili na sa Shopee at Lazada.
4: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
5: Tuhod, siko, baywa,
6: aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Jmar, todo paralo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
8: Jmar todo panalo
7: at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa Tangga at Kalusugan.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
12: Mahalagang paalala,
11: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
14: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
13: Ang sikreto ng kutis na blooming.
14: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
13: Kojic para sa linaw.
14: Gluta para sa kintab.
13: Papaya para sa kinis.
14: At carrot para sa healthy glow.
13: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
14: Ang Rice 4-in-1 Soap,
13: tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
14: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar.
13: Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
14: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
13: Glow na todo
14: sa presyong abot kaya.
13: Kaya ano pang hinihintay nyo?
14: Bili na!
6: Mellow Thursday.
12: Mellow Thursday.
6: With DJ Rico. On 1FM. Mellow Thursday. With DJ Rico.
15: DJ Rico.
6: On 1FM.
0: This next song is being sponsored by Mark Cafe.
16: It's that day of the week again. And we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday. From sunup till sundown. We're glad to be a part of your routine. For now and forever. Mellow Thursday on 1FM.

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silimari na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan, ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liverate Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverate Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liverate Pro.
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Protection at tulong sa atay?
2: Liverate Pro.
1: May Silimarin. May multivitamins pa.
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
5: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
7: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. Ko, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, pasigla na po, hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong maramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bote. Eh, sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
9: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mellow Thursday.
13: Mellow Thursday.
12: With DJ Rico. On 1FM. Mellow Thursday. With DJ Rico.
13: DJ Rico.
12: On 1FM.
1: This song is brought to you by Liverate Pro.
2: May silimarin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan, ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
14: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment.
15: I'm not talking about moving in.
14: This is Mellow Thursday.
15: Just smile.
14: From sunup till sundown, we're glad to be a part of your routine. For now, forever. Mellow Thursday.